0: Tanda musamu wa kasirisa sato foma mwefarwari Simba Mpurogo maje dembe ziri ya bili musamu zaka itakusa kume Ezama cha goru na kwa walero Yuan Jihola Jaze Uchiru debata mula maone kuma piano DJ Mabene ya katoto si zako vana ba mama it's a Friday bada bada igida mapiana wa mchibara wa nega nyuma nyuma na wa mama nga kawale timuli mkoka mkumaja nga wale timuli mkoka sente kari mnange zuko rapikenga mnago genda uku zinonya tetu wafinye kuna kaimba tikitoka ukuvewa salongo siraje oh my god hey nembabu zako mnange nga wafuno omuntu wa kutikitoko hey katinge songa nga mzitambuli za dala hapa munga mnange wafuno omuntu wa nuku interneti nemwecha wanga nukwela bako temwela vieko Nanga bintu vya social media bisesa oenza funa mwana wano nakuwana wana daily buli kumachaka unge zimi sana tumbi bichi nene mtu uko kwa ukananga twali alabye kumune wewe banange nako zino social media simanyi mumamo mtu nga yafuna mtu wa kuva mu comment section ochitegera ne batandikirawo kakati nga bazimbye kintu cha ibana atana kuba bilayiro Anaye, nega kade kata mbrazili abili mnane zaka ita kusawe kumi Izama chagoru na kuruwa lero Nungana kubu zako ni ungambo chakula chimu chikunto Chakula chimu chikunta gwe Wawe Wanjai
1: Uliote uwenti
0: Ne ya gala uwa sizo utia
1: Mazee na konga sukuri zani nga mwenti maya
0: Munange mkuwala ampa wala ampa kuno ndabi kana seri da
1: Mwenti chwa mka makatono telele
0: na seri da nenubu ke vivi Na yeye njia kuba steady.
1: Zemongi mwino.
0: Esebo.
1: Aba mwino bauliza nyo radio team.
0: Banange cha kabi.
1: Era tukwagala nyo munange.
0: Nange mbagala nya bo wino. Oh.
1: Era mwetaro to ango tirera bulungi munange nge vivili tirera.
0: Mm.
1: Nange kaba buzeko.
0: Bazukseko babili basatu vwa.
1: Bazukseko maremo tuna bengola mwagala nyo.
0: Mm.
1: Na tenga wangu tewana mada maa prosa na wanda kana bukerele
0: Asimba ya
1: Nenye mwa imuwa mikawuchi tatana wata mama na matiswa bukamba bukerele
0: Kari kari
1: Neme disi mwanga mkuto wa munani kazi mwongi mwawino
0: Kari kari ya mwongi mwawino wema tuwanga abanefe tuji surako Tuji kerela kone tuji zuku kila ko Bali ya uvasala ndibo taba na nabeta la Manyo wine sawa zinabela bize nyo Abe migugu bajitu uka Abakazi bake dedo kwa mkanga munange vasala wali wona wona ho oh, oh, Na suze uyo wa suze uti
1: Wa suze urumo uda kisengiga
0: kugambi Ndibula
1: Kuzeni medise mwanga aduwa nubuti vamu
0: na Ugambo uti ya
1: Mulika nzo kuse kuvantu
0: Bazu kuevaka Bazu kuse
1: Mwonge mwino Mwumetula chani kama maresi ke wakatai Mwishima kani kentonto Mr. Carlos
0: Asemba yo
1: Ndini ano diwa lugemini mwa Mr. Mwiseko jiro tuwele
0: Kari kari Kata ambuli na dala na kade Ziwele dede dala kumi chitundu Chako na chimu chikunta Zuku rapikenga mnango plani Ngoru na kungawo luna tambla Nagamba mbuliwa zuku kabela ne plani Siku zuka zuku sibira mpango Kutambula fuwa Oino kumanya Intandi kila wa Jodu na kumye kuchi Ebi ya gulo yote mnange biyaganye Mwa wongoru na kuru wako tudemo Atale lote we stressing anyo Kwa zanti mandanga Atenza jobi ya ganye Kakati mandange Inko zentia Kakati mnango ino kubelanga Wewe lela mwana wa mama Atula bikenga mnage we Teresa urabikenti mnango obuko obwa jo aleto obuteka mu lunako olwalero ebitata mbudde bulunjo olunako lweggulo ada mnango obiteke mu lero oyino kulabikanga mnage ebintu byonno bikwasaganya ebyaganye jo bulona biteka mu lunako olupya gama this is a brand new day luno lunako olupya kakati nyinda kulabikanga mnage insimbula okitegedde abavididwa akabamwe ne tubasasirako ngere gwanga we liri mu kiyongo bero ekyo kuvirwako muyimbi nachinko yatandikira odala frigo banda omwami ya oh Moses Matovu wumula mirembe moyo gwa mukama agula muze kisa obaka bugende eri bananga abantu bonna bigambo bibera bitono toyogeranga nyo bintu bingi nga tewabaddewo toyogera nyo bintu bingi nga toyina kyomanyi opala pase mu muyitiriza na dalo muntu nga awumudde ogera kino no ogera kiri amanya ati bundange bintu abyo byoyogera gwo byogera bwogezi nate bigenda kusigala abirumya abantu waliwo obulumi obugendo okulabikanga munange tebuvaawo kale banange bigambo bibere bitono mwogerenga bitono anange mugeya manya ananga nogeya n'omuntu eye wumulidde noyogera bino noyogera biri namanya ati munange bintu obyoyogera atenga bo aba family bisigala bikola ki bisigala bibakosa Chota manyi sirikalinda report entufu bajikubulire bajikusomere nyabananga bantu mtu sobera omuntu olusi kabenje kekamusenga mutandika nekali akafe kabaddemu abannange omwana nga abadde anyola kiwato emirimu gyabadde atuusaako ekiwato n'amagulu banna nekali kabaddemu kwegamba ne mubeerawo kugeya bugeya wano wali lindangako ekituufu kuba lipoota zibaawo ne bagikubulya kakati okusinziira nga we tunoonyereza bwekiti nekutokomoka mugambo era wabaawo omuntu ng'ayinako keyawuliddeko katono olwo no n'alyoka akazimba gatanya olwo no n'alyoka akageza n'alyoka anyumyanga ye yabadde wona bannange bantu mwe olumu musuka baaba olumu musuka ye mwandikomye
2: nabanono mbuyagolola totukwatya akatima atenga wesimye bwantobo oyagala kuni.

0: Oinoge nangu ochimanyo jakuzi kula atozi fune. Ochitege de. Ewa mlinda chiko vila mkweo kumagiza. Waka njini we kolimira. Waka njini we siranya. Ba nangu olumi nunorutozi. We tunde kebiru unji. Nebu linda chika. Zaba nange business ya tulamu. Zaba nange newe mara no mara gagenda na kunyinji buta tula waka. Na yu mlimu kwe korogo sagu sima. Munango mlimu kwa gota sima. Banji bali yao bagulize. Leba gambo none ye mama zamu wano walibiri wo at 1, 2, 3. Fetupa munange tusala ko. Bada banji basoboro kola munange vyo biyokola. Just connection ye chaba ganye. Kakati gwe munanga inacho kuwasa ganya. Chikuwasa na manyi. Chikuwasa nga tewe tiriride. Chikuwasa nga munange toko ye. Na yaba mtu gena netukowa. Oko wachinga tona tusabiru otobyo. Oko wachinga jotu genda tona tuka. Kalo mwagwa mwenda gugu no gugu wako. Na yu waza chimo. No mwaka no gugu no vandange negu no no gunde se mabega. Akati otani kato kube mimiro kwa babafuna. Azimbia ne kalina bambi. Negwe nga naka yumba kembwe wa kebi bawo bisatu. Bisatu binaka kule miyo kuzimba wawo. Nenga chi, bintu biyo nobu sobo zobulina. Na ye we nyoma, we kuatidida. To ya gara kulabi kanti munango zuku kapuchari. Abono bandanga bagaga betula banti bandange tubesi imisa. Bandange tebeba ka. Gogola banga atazina, alabanga ino kuongela kwezo zaina. Ato buzubu wetu ina. Ofuna mwawe mituwa labiri. Oyagala ogendo joge. Awo kubideba MC Chain Musuzo bagambe mujia. Tulumbe na chikubye mugaga agenda kakati nosoko zimalawo atoli okode moyi yendala neyo mugaga baku bapulani wano nyonge denta mu business yango gaziwa atenga ina osanga bagaga nga depani oya musika bwe buntu obo butono tononga ya chabuliko nenga gwe ho onyoma nyoma tana esola nabana bankole byo nabana esola kwa kanga munange mbikola mukwano. Buli achivamu sente ngo laba line kubo wavawo sente oino kulabika ngo litomera na gambe munange mambya bwesala oino kulabika ngo okera ate munango tanko kunonya olusiringanye na gambo olusiringanye runonye mu makubo marunji kwanga jaba olusiringanye olukulakira ye bantu abasinga munango olusiringanye bagala dunonyeza munsawo zaba nabwe. Geno nonyoluruo nemu no ye yakubaka dolulwe ato yagala olumusuze oyagala olumulese kale no munange tuweberere mu tulabike nga munange tuyita mu okukero waye
1: mwana wa mama
0: waji
1: kale obalekea tuzo kusanga
0: kale mkwano newe bale jikererako
1: bale obulowozo obotuisamu bane okola ku kisingo bulungi
0: okitegedde
1: olumusima kani kanto tokasawo
0: munange
1: gwango likaseko kubaka tibulo otuwe bilowozo ngebyo mulobude futi bali tweba sitwa tubitwala
0: yeah munangi
1: nama kama kuangalize
0: amino gwa mugongo gwa weba sakati
1: kwa kadiyo ekilinge kikirimu
0: kikuli
1: abudi zinto baku nyumiruwa wakula chua wala mulima makulu agali mvigamba vyo yogena
0: mweba ni kusima baba msisi
1: mweba ni yotuwa ikione katoke na vitimpa
0: haya
1: ngambo mchalo yo ngitaka kwe genileza vikamba vyo yogena kwa habi nungi nyate vizimba
0: na alhamdulillah
1: na mnaba jiriko mbaka nyo tatabasi kala kachanga Nika mwa chituwa chani kani bukulu boda wana mba akala nyeze mkima kani kama
0: kari kari kari msia kwa nisimanyi na kubuza aba, na abantu wa makanika kwa nga ruwe mpulidanga injini ya gala kuba nga netaga mukao kumakanika oh why
2: msia ngamba
0: ya
2: bantu ba singu kanika
0: zika
2: sabasi
0: yala basi oga mbotia
2: mama chungu
0: wanji
2: zita taba singiwa nukalakala changa tu
0: musima
2: kani kwa mkani kwa haba kazi
0: awamu
2: baba batigira
0: nji nisekeza injini yange wempulire kubaku wangende ya kanike
2: mkani yoza mtivi chi injini vyo neri ya jabdi kanika
0: okay
2: zita taba singiwa nukalakala kani zikiriza zukuzeka abantu vangi ingaba saku vana
0: walo
2: musima kani kentuntu
0: mchiti
2: nina njini tangi na vondaba liyo kutete wazi ba
0: ok walo
2: msajawa kapa kastivalamu walo mulangila chili ba tine pate poda
0: kari
2: nsimbiyo katinda aruna
0: ok ok
2: kakasi kakala changa
0: kari kari kari aha musima kani kana mugamba osobolo kumkanika musina ngamba mutakanika wachara simanya ateye wabu pichi pichi kakati ate tatabasa ngamba musisa kanika nenga yi atauli injini ya liye babi lidenge kupia njangende musisaji wako kwa giri sawo ajizo buja ate ya ngamba tabisobola nenga kati ya kuzente banaki
3: laba nono mbuya gorola toto kwata katima adenga wesinge wadogo oya gara kuni kwa mama miesaze oya gara kuni.

0: Canadian Zibona, Patikitonga Zibona, Babulonga Zibona, Nayayena.
1: Oyagala omutindo gw'oyinza kuwuliranga gwa njawulo? Londa products za Nilo Agro kye kyama kye twenyumirizamu mu Uganda. Eri gwe omusuubuzi n'awasika Rolex, kolera abantu ebintu eby'omutindo. Ate gwe owawaka, kolera abantu b'ebintu ebirungi. Bw'oba otegeka chapati ng'onvu era eziwooma ng'okozesa Nile Wheat Flour, oba ng'ofumba emmere y'awaka ng'okozesa Nile Cooking Oil, oba olonze omutindo obulungi obupya n'omuwendo ogusaanira mu buli mmere, genda ku supermarket oba edduuka eri kuli okumpi nawe wetwalire Nile Agro ofunemu obuwoomi n'omutindo ogw'enjawulo. Nile Agro, twewaayo okulabirira n'okuliisa Uganda n'omutindo.

ule da chikabili mnya zokato kwele sawe kuminabiliye zama chagoru na kuwalero eno mambi ya saze kujabini kakusigiri kana no mundango obulamu ino manyanga wabutambula kubanga obulamu wanyanya na mundanga obulamu wese no omuntu azuku kanga na kubuza konti mundange wasu zoti ayo uliburu njiwe ya gala mundango omuntu ayo mtu walanga owe nsonga mubulamu obwabuli jo tibantuba njiba malano omwe zingo lita kubuzi zako neongo rusu lola baka simuke either inacha kusaba oba inobu yambi bwe yetaga na yether with that one person yo ya gamba bana ye kankubile kuchari wange mubuze kwa manye obulamu bulungi obulamu bwe yagala atale mekufota andi kakale banange na badengendo mukubira juzi atane nera bida banango omuntu oyo akukezanga wao hakuzuku sanga kwa rusu kumachato mweta mwanga chitegeza faye diyo bulamu wabayagala kumanya wasuze bulungi bitambula bulungi we yagala chiche chiganye kumanga mabega kao tuwala bie egulilo mchala ya fira mnyumba emiezi muenda wedu emiezi muendanga itabama nyinti ya fanu okufa ne muzukuru we agamba we kangende nambule kujaja basanga jaja ya kalira dewari kumutigomu yembo bayari atu denge chirwade chimunyola enkoko nga zafadda ebisolo bye wakabyo nabya byafadda miezi muenda negwe webuze aina abana nayo mwana omuyeche yakolanga kuteka ko sente buli mwezi kuteka ko sente buli mwezi tamanyi gwazitera ko jali obataliyo omulalanga muri kumpi na ye mulimu abana bamugawo za kalalabika jali banango omuntu oyo akukezanga ko bakubuzanga ko buli lunaku omutwalanga nga wansonga okitegere ekintu ekyo omutwalanga nga wansonga nomanyati gundo ono bambi afa ko teweta mwa omanyi mulimu abantu abeta mwa akubira kubira nyoyo naye banange akundi oyo yandabudachika akukubira nakubuza konti olio tianze akubile kondonga inebi ya magezi mkwano yoye munno wana madala mubula mubwe seno.

0: Sabakasisa sadu fa mo fa radio simen programme yede ba wuri ndogo ndogo mounti na ba fa ba pa na nga nyoko talimo. Yo fellow me diamond and Cindy le kwa onono. Muchala we munai yo ampeta tesi eta ke kayemba. Wewe chika kumina mwenda kare wele sambo za te. Emo yoko macha ebi nsangano cho wuri right now. Echa kamina na wuri ndogo nge kuwa ndogo ma na ichi chine chike na maso. Muna fuga baita babalanda maiko kandumila nyenye za katiku chwato. Muna prinsi mga foundation agami okozo te munanga te muto wange. Mwendo we kumye ndogo ma wange elevania na nyonjo wale chiruli chwoko. Na inku ugambo te ama donga tone na inku buzi zako iva. Uganda mboza eo hivyo na kabito ya mtu wangi ningeriku ni viru cha kabinyo aluwa kutu wa maganda wanga wali wali mboza te naka ukangu uzi zako nubino gambo tia manayo gambo tia PC petero hao na mamena konyote mamina kondara nebuza kwa Julius Juko Muguru wange na yali hili mpozi mwa Amerika nsumida mtu nino gendo tenida tuku sabida tuluwa muna wembio nebi gena maso niko super fan edo di leka lito mtu kwa soli kaso enda tukwa soka safu ilwa na nina suka mazuka metu lito mtu kwa namu kaso nga tikunda suka bikola bitano omuli omuddo gwe bikoli bigazi na muddo kufana kasoli nga kwa bisubi omuli mya sasa nshono mukola gwe tegali tumu yoka okola ike ma soli singa fuye mita chikumi chikumi watan bombe ya lita zabido jabisa kama usanja grow chemicals limited
1: kwa zibinde
2: kakutusi wako.

0: kubusabusi neiba nyumya bino yakagoberenda ati okuveringa ona wa dropping ane yeyongera ona
1: bayinga buli omaina
0: story neiba bwalaba
1: ndoza kwabo be ya dropping zi ndoza neiba na iku ya je story ochitegera so kakati mbubaba de munyumba we yakubide dirisa neba kubye munyumba ero muwala yagame mtu yakubye dirisa ne tugana ne turao kugula wo nena badene mukwano gwange mpwa mpwe Moses matovu
0: bambi
1: Owange
0: wanga mulangira wali watene ibo mulala embozi zigata na ibo mulala yeya yete te ya nyumiza ku feri yakanze nabademu nganebase oyo namulide na audio na inagwa ateleddeko waga nabademu nganebase sawanga mwenda omuchalo oyo nakomawo nagula wewe buli kyatira okujja nabasajja be Era dubu yazi yagudongera uri nakuri ko musajja bogera ne bayingira kusanga mwenda. Tebaze mu kufuruma. Kusawa anga 10. Omuntu omulala najja na konkona.
1: Yo yokati.
0: Bwatani bokongona nana ngoga. Oremedde mu.
1: Yo yokati yo.
0: Kakani nembi kula kakateni. Neno kubikula nga yono wa buli jjo
1: gwe mayi. Bitenda iyo yo.
0: Eya mukuba kata mu terulala.
1: Yezamba.
0: Nawe nalabye.
1: Samba.
0: Wera bi. Benanga yeye. Nze nezira yo natandika okuba amadirisa n'agakuba ngaga munja kufuluma yo bwe yamaze ati bavaayo n'atambula n'agenda n'alya kava bw'alya kava ali bano bavaayo
1: bwe bavaayo
0: ngaziizo
1: ya abakira mukazi
0: abakira mukazi
1: amukuba across amutwala eri kati ono ambwabuuza
0: ng'omuntu omunaga
1: okubira kyoyo
0: omuntu omukulu obuvunanye
1: namuwendoni
0: eyiye
2: neyiyo mukazi yadamu wewe tampi talaga akwa de bluzi
1: zade goza bwegeo mukazi nebane abana bana kintu kino
0: nga kuliko nabalongo
1: nakifana na bwechi afude mainga iyo
2: mubya sangidwa mu nyumba wano obuli babukebedde
1: byade bya mukuru mato
2: namba
1: galono nya cha
2: atiko investigation
1: no nya investigation ndi wa police kwe
0: kale osebo wado akala babere nga bayina we nkwaso
1: nage tembudi mu
3: yo yabade we bwazibide ndobode kutusi wako

0: kuteka mweno wabuniova paitwa sabulenya mbuido mponya mamwa kumukola guno ogwa kuzina akate bazina engome itwa akate erevuga nga kadodi
1: titin
0: aha negwa amanyi nyo muri munyoba asanyuka era yeyagalako
2: chiringa nonoka kuzina akadodi
0: aha engoma yo kuzina akate yennono ekubwa musajja mpiti mputa mavuvu gandi buda era guno gwe mukolo pamalo kuzina akate saba nyoba waodolero omudunu waodolero onudunu pamalo kuodolero onudunu na walupwa pamalo kuwalupwa na wanama
2: wamala na afundoda
0: na afundoda na afumeka otegede kakati okufundo da kuba kukwata bakungu bonna bonna mu ngalo na ababuzaako otegede
2: ngaba wahaga
0: aha okuodolo nudunu kuba kunusa bugolo okuwalupwa kwe kwasimulira obunioba ababu wadda amanyi otegede bwamala awo na akola chi na afundo da okufundo da atashikolera awo agenda mu nyumba ne nampugwegwe kuba kugalawo
2: na akola chi echo
0: na afundo da
2: Kijekikolwa kibaito
3: kufunda.

0: fears of serving Uganda.
1: Chadala KCB Bank. Ekomia wa mumani. Gwekula wa account yo. Obateka yo sente. Okusobola okugizza obuggya. Ofuna omukisa. Okwewangulira ebirabo nga airtime. Data bundles. Okuteka yo okugya yo sente.

0: ba comedian zibona ba tikitonga zibona ba blogger zibona na yeye na
1: Yakubu, ulina umekangu tunze nimile enokati. Ogulimi obukoye, priwe simbe mboga zibaruka, tezi zimba, akasanja kazi tigomia. Pepa atuwa lebanga dene, atebu akula ba mutono nyo. Katino utungulo, ukala kumitwene bukona. Atebu inkungula bubate wenka nanga, nanga bufunda mangu.
2: Enziku zo sigawe wali obuzibu. Siga, Procter Cabbage, atamanyika sanja. Aweza kilo nyambo na kunsambu mutano.

0: Nkwaniriza nnyo ku lubogo la Simba, akaseera ka kyannaku, edakiika w'enjogerera ziri amakumi abiri ezaakayita ku ssaawa etaano ez'enkya olunaku olwaleero. Mbeebaza nnyo abalungi, bassebo ne bannyabo, mwe betukola nabo omulimu guno. It's a Friday. Friday njagala nnyo okwebaza. Kansooke nneebaze ku Projekiti Madiina, abantu abagenze bampaayo ku buyambi obutonotono. Nakubulira mwami Isma Kigozi bwe yampaayo emitwalo abiri, nenfunayo bwe yampaayo emitwalo kumi, Moses H. Boss nenfunayo Alameka Kitooke era ensimbi ezo. Nagenze okutuukayo jjo ng'ennyumba evudde mu musingi. Bannange mbeebaza nti ennyumba gye tuzimbira abaana ya bisenge bibiri n'akasitoowa n'akanaabiro naye ng'evudde mu musingi. Era nendekayo amatofaali, oboolyawo agana tutwalirizaayo ennaku, seminti yeyabadde mutono ddala naye nga bwentyo bwe nabadde nkyayimiridde. Mbeebaza nnyo bassebo ne bannyabo. Era ggwe omuntu ayagala okontributi nga tuwonya abaana, omwana wa myaka 14 alabirira banne bataano bali Kawanda na Kyessanja. Essimu eri 0786 11 448, omwana oyo gwe tuyamba ye Madiina Nakanjako. Twagala bave mu mbeera embi ate tubazimbireyo akayumba kale babeere, kubanga kali akayumba kebalimu tekaliiko na ddirisa, ate baabaazikawo bwazisi ng'essaawa yonna basobola okubafulumya. Ekyokulya kintu kikalubo nnyo gye bali n'ebirala bwe bityo. Naye nga twogera ku nsonga eyo, essimu ebeera 0786 11 448. Kati olunaku olwaleero ate era nfunye okusoomoozebwa, nina omwana wa buwala gwe nina wano mu studiozi namulina wali wano biseera ki?
1: Gw'omukaaga.
0: Yaliko wano omwezi gwali gwa mukaaga nga mukaaga. Kamale okebera mu kitabo kyange, kozi bakuyitaani amannya?
1: Aisenga Anet.
0: Na?
1: Baisenga Anet.
0: Ani?
1: Baisenga Anet.
0: Baisenga. Baisenga Anet. Emyaka giri emeka Anet?
1: 15.
0: Emyaka 15. Ewamwe wa?
1: Budibaga.
0: Budibaga. Kati omuntu ali ku lubogola Simba yeebuuza e Budibaga, mpita wa nga ngende e Budibaga?
1: Kalonga.
0: Neeyongera ku ddoboozi olitetuwulire.
1: Kalonga.
0: Mpita Kalonga, nkyamira Kalonga. Kalonga mba ntuuse mu Bende. Mala kutuuka mu Bende mu tawuni ninkwata waawo.
1: Tuuka mu katale k'amatooke mu kyenda.
0: Anti oyogera mpola.
1: Tuuka mu katale k'amatooke mu kyenda. Nokkirira awo waliwo ekikubo n'ogenda mu Kalonga.
0: Mbuuza eridda mu Kalonga. Kale taata yaani kozi?
1: Kamuga Jordan.
0: Taata ye Kamuga
1: Jordan.
0: Ate maama?
1: Naonuye Bonifasia.
0: Yaani?
1: Naonuye Bonifasia.
0: Na?
1: Naonuye Bonifasia.
0: Naunie? Naunie
1: Bonifasia.
0: Aha. Bonifasia taata aliruda wa?
1: Tetumanji yaraga.
0: Ate maama?
1: Yafa mu COVID.
0: Mama yafa mu COVID. N'abaleka abaana bameka?
1: Bana.
0: N'abaleka gw'oli namba ki mu abo abaana abana?
1: Ndali wa kusatu.
0: Kitegeezo olinayo bakulu bo babiri? Muli abaana bana? Gwe wali mwana namba satu, kitegeeza waliwo n'omuto?
1: Omuto yafa.
0: Omuto afa ki? Kale soke tulindeko nga kyunagenda ku mutaafa ki? Maama afa mu COVID. Maama yafa COVID. Maama mwamuziika? Mwamuziika wa?
1: Era awo.
0: Ewaka? Ebudibaga? Taata yaliwo nga muziika maama?
1: Iye.
0: Taata yaliwo nga muziika maama n'alagawo?
1: Yamalawo wiiki. Kibanja ekyaliwo n'atundawo n'alekawo kapuloti akalimu ennyumba n'agenda.
0: Mwena abagamba nti nze ndazeeko wa?
1: Teyatugamba, yagamba ngenze nja kudda teyadda.
0: Otyo? Kaakati ongambye oli mwana wakusatu, kitegeeza waliwo mukulu wo. Bakulu bo babiri. Otyo? Abakulu balenzi bawala?
1: Balenzi.
0: Bali ludda wa?
1: Omu avuga boda.
0: Agivugira wa? Yaani oyo avuga boda?
1: Yawe Paulo.
0: Yawe? Avuga boda. Agivugira wa?
1: Budibaga.
0: Ate omulala?
1: Yajja kuleno Kampala.
0: Yajja biseera ki?
1: Wayitawo ebbanga ttono nga taata agenze naye n'agenda.
0: Taata mu kugenda yabagamba ki? Njagala ombuulira ebintu bino nga tolimba mwana wange.
1: ya gamba agenza agenda kudanga amazo tuna adite ya kumao
0: ya tuunda meka
1: tetumani
0: ya balekera kumeka nga abana abasigale waka
1: tewali
0: utio kakati muganda wa mumu omukulu ya asoka ya yaje Kampala okuyia
1: ya avugo wa boda
0: ya avugo wa boda wa miaka emeka
1: 18
0: ato omulala
1: ina 16
0: omulala wa miaka 16 ali ludda wa
1: Kampala
0: avuga boda wa 18 omulala yajja Kampala yajje Kampala ya gamanti azze wa
1: yatuga abuna ze kola
0: amaze miaka emekanga tadda
1: ngagumu
0: otyo akati gweno sigala wo ne muto wafache
1: twali twebase tugendokea
0: yali wa miaka emeka
1: alina ngo mwaka gumu
0: mama uyafiri mwa mwebase
1: watu ebase twazuka kumachanga ya fide
0: yali muwala yali mulenzi
1: yali muwala
0: otyo ne muzika wa
1: erao
0: tata yajja okuzika yajja ne mutamubuuza nti tata obeera wa
1: ne omubuuza nga tasaa kugamba
0: ngagamba nti ki
1: nga takuddamu
0: abantu b'ekyalo ne bagamba ki ku tata okubeera nti nno abalese mu nyumba takomawo kuba kati nga kwolwo mulumbe nga mufiiriddwa abantu b'ekyalo bandigambye seba abaana obalekedde ani
1: twamala okuziika ye yagenda bugenzi
0: yalinya boda yatambuza bigere
1: kasita itamala oziika wooti yajja nga tunatera okuziika etamala okuziika n'agenderawo
0: abantu b'ekyalo bwe bali babayambyeko okuziika baani awo okuba ekyalo b'ogamba nti mwami gundi yatuyambako ababa yambako oba mukyala gundi yatuyambako
1: nze bwe sibamanyi nnyo manyi mamasala
0: mamasala akola ngaani
1: eyanjigirizo siba enviiri eyo omukyala
0: waki ekyalo siku okulidde mamasala yali mukwano gwa maama wo kati gw'omanyi kusiba nviiri ki
1: manyi siba kaswahili ne penso
0: Penso era ke kaswahili. Akaswahili ne penso ato obututwa.
1: Na siba n'omuguwa.
0: N'omuguwa ogumanyi. Obututwa tomanyi kubutandika. Kakati wajjako wano muguwa mukaaga.
1: Nga mukaaga.
0: Wali weetaaga buyambi bufaanana butya?
1: Naye neetaaga obuyambi nga njagala gula kuuma.
0: Akakuba emberenge. Nitusonde emitwalo ana mu ebiri.
1: Ana mugumu.
0: Otyo?
1: Nze nafuna.
0: Otyo?
1: Ningenda, natuke waka. Blaza nangambe, sizo bogula makuma. Ye kenyini nagula akuma. Zo nengkula waka saluni ya katonotono.
0: Nusibe mvili. Saluni wakula ya sente mmekei.
1: Mulimu na ira butono.
0: Kati abantu bajjawo ne baga nti nze kusiba nviiri ntize kunsiba nviiri n'oba sibira sente mmeka
1: sibira nga mutwalo gumu kitundu
0: kati n'ozikozesaaki
1: nenzitereka
0: kati olwaleero okomyewo wano esente oziggyewo ezikuzza wano
1: bulaza wange yazimpadde
0: nga nsonga ki enkulu ekukomezaawo
1: komyewo kwebaza abaledio simba bonna eyanza nnyo okunyaba nenfuna akuma
0: naye okusoma kuto kwagala oba tobitegeera ebyokusoma tobitegeere kale sooka weebaze ng'ensonga bw'oŋŋamba nti ekuleese
1: nze kweyanza abaledio simba bonna abanyamba mukama awo omukisa era mbadde neebaza nnyo nnyo mubala okunyamba nesobola ofuna akuuma nakulabira kasaluni katonotono era njagala kwongeramuko
0: taluni mulimu entebe mmeka
1: nimu entebe nga ssatu
0: nendabirwamu ate ekifo pangisa kipangisa oba waka wenyini wookusibira
1: mpangisa
0: kyokipangisa sente mmeka
1: omuzigo gumu 5,000 mulimu amasannyalaze
0: zivaayo otambuzawo bigere
1: kumpi
0: n'ofuna ekyokulya ekinkwasiza ennaku bassebo ne bannyabo ate mukifo kyokusanyuka omwana ono kwe kungulira enkoko n'agimpa neneebuuza kati esente eziguza enkoko ozijjewa munnange
1: nakuba emberenge ejjo
0: kumberenge baibai bandeetedde nako obupakiti bubiri jtb obupakiti mbwadde musirikale sikuwadde andeteddeko neobupakiti obwo naleta ne kaloti enene gyolaba nekalakaasa nayo enene embweti emu bwiti naye enene ebadde enkana omukono gwa jtb n'emboga n'obutungulu banange neeyanzisa weebale nnyo weebalire ddala kati mbadde nkugamba nti enviiri ezo wofuna omuntu ng'asobola okukukwatako n'okuguka mu nviiri n'osobola okukola kubanga okyali mwana muto myaka 15 baako kyoŋŋamba toyina suubi lyonna suubi lyaggwayo lwaki essuubi likuggwamu ok bassebo ne bannyabo nina omwana wano wa buwala bayisenga aneti ku myaka 15 abeera yekka bayithawe mu nyumba simanya ne brother akomawo ekiro asulawo olumu brother w'emyaka 18 akomawo olumu takomawo bwe weeragira nti kati kanyambale kati kansibewo kati kankolebwe nti omwana ono wa myaka 15 naye agamba nti maama waabwe yafa mu covid naye mukyalo eyo taata yali yazimbayo akayumba akati ekibanja kyonna taata n'akitunda n'alekawo ennyumba naye tujja kubiteekamu n'engatto ndowooza jtb tutuuke ku kyalo kino kye bayita budibaga tulabe ensonga ezikwatagana n'omwana ono mukaveera mulimu ki mukwano menvu otambula olya ku lyenvu enjala bwekuluma kati otambudde kuvaawo okutuuka wano
1: va budibaga
0: nedda kyeŋŋamba emmotoka bwe yakutadde mu paaka olinnye okutuuka wano mulimu lyenvu naki
1: soda
0: ne soda ayinamu akacupa kaaka soda n'eminwe gy'amenvu ng'esatu anyway olina essimu kulubagola simba kwetuli ekyamazima omwana ono alabika nga yeetaaga obuyambi ebintu bye yanyumiza omulundi guli ng'akomyewo nakati byanyumiza taata waabwe yawe pawu taata waabwe bamuyita kamoga musajja wangabi bannange kamoga jordan kamoga toswaza linnya lya kamoga gwe gaigwe kamoga jordan abaana yabaleka mbu mu nyumba babeeramu bokka guno omulundi gwakubiri nga ndaba omwana ono naye omwana ono ku myaka 15 naye yayimirizaawo ye nga ye agamba muganda w'omu yamugamba nti azze kampala kukola tebaddangamu kumulaba kati ate omulala avuga booda ebudibaga kadde kaakya nnaku gwewe naayagala okuyamba ku mwana ono nze obwongo bwange bungamba nti omwana ono akyali muto akyetaaga guidance yamaanyi yeetaaga okubaako kyasoma n'akiyiga asobola mbu okusibayo bwe twamuwa wano sente 200 n'agenda apangisayo akaruumu mwasibira enviiri n'akuba n'obu popukooni obuberenge kale tusobola ku azze kwebaza naye nze ndaba ate akyetaaga obuyambi abamulaba ku tiktok live musobola okulaba omwana ono bw'afaanana abalala mujja kumulaba ku youtube channel noonya koni nalugwa kyannaku nze bwe ntunuulira omwana ono kyokka tayawukanye ddala n'omwana oli bwe tuyamba omanyi nti enjawulo ntono tayawukanye ddala na mwana gwe tuyamba gwe tuzimbira akayumba naye ono ekirungi akayumba akalina naye ono yeetaaga asome engeri gy'asobola okubeerawo anyway 0 7 7 2 4 7 1 7 6 ze simu kwonfunira ne 0 7 5 2 6 3 3 3 kadde kaakya nnaku osobola okwewuunya abazadde n'emitima gyaffe abamu nti n'olaba omwana wo mu mbeera bw'etyo n'ogamba nti nze ŋŋenze ne bafiirwa munnaabwe n'okomawo n'oziika era n'otambula n'okola ki n'oddayo really kansooka enzi gy'obubaka buno ate nzije akaseera ka kyannaku kyannaku teba bbaluwa wabula mazima ageeyogerera
2: batinta mungule 25 batinta bibatinta engule wakabye olulimi oluganda n'okumanya etinte ku mpeewo za lubugo lwa simba bano batinse
3: kyafiiki tuliwuwo ensolo ku kizigo kweri ekizigo olwo kyeki
4: ekizigo kyekifo we baba bagenda okukwatira ensolo mu kuyigga
2: tinta tinta
5: wanaruyombyaresite
3: bwe bagamba nti n'oli akifuuye akizza munda baba bategeeza ekiki
5: baba bategeeza omukka
3: waliwo namanda wano omuto abekiikamu
5: kiba kiwa
3: ekiwa
2: kabuze katati nte
4: Musoke Shafiko omuzira butiko
6: eriyokanga netonya ebirime nebibala tereza olugero olwo
4: eriyokanga netonya abantu nebafuna kukire kyenko
2: Guli kobi ni mwetane kutusiwako KCB Bank Ekwagali zogenda maso Faith Agro Imports Aba kule tindika sori wa DK Nenu mongora Simba Katitini kulinda Mbulichi mchi wende Goma zoku sasula Uwa tugenda kuleka Fetugenda chigali Rwanda Undatambulia mubasi Uwa nyonye Tusimbulanga Satu uwe kumi kome mpira abide mukaga Sente zona sasula Kuliko kulia Entambula Okusasule bifobie tunarambula Nukusula Totia Tugenda kuyamba kukufune biwandi kebi kusaze ensalo Buboto bilina Okumanyebi singa wo Zero musamfu munana munana Musamfu tanemu Nyatano nya Uwa Zero musamfu zero mukaga Nyamuenda bili Munana bire musambo Funuma kumu gwanga na fe Aba higher level tours and travel Kuruno to singala
7: Gwe mkusasude
8: Ziri uwa
7: Kibira kusimu yona awe
9: Daddy, owasaru ni amanja
7: Oyo na emu sasude
8: Na emu gerwa Senti wazijewa Tobanga wa izo obubi
7: Bingo masavo
10: Gano masavo genyini Ne bingo masavo Nyiga stabili musambu nyasta Satu hash Airtel wa MTN Ogoberenda kirido Oluo sarweke nkumibirizo ka Okuva kumobayo mane Oteke mpinio Oluo ingire mkazanyo Gano masavo genyini Sente so wangude Ozifuni na okumobayo mane yo Nyiga stabili musambu nyasta Satu hash Katikati Na wavimbemu na majaga bingo masavo Aba wanguzi Bakulangiru wa mtoka malira wa Sports ne Bruce Mtabizi wamune muchiwanja chebye mizanyo kubiri ezechiro bingo masafu akutusi wako Totibo Logistics
11: Wanji
12: wakungula kasoli wu
11: iye nakungula sabiti ewede
12: techisoboka kumpi twasimbira kumu
11: bwechiri akula mangu mwina kushenda zoka kasoli yaba akuze ate nofuna makungula amalungi
12: wama buli omuchavayo gira kufamu yo
11: kungula mangu sigale maso ni DK8031 okumu mubaya kasoli HKH kula mangu mwina kuchenda pake nako chikumi kumi abalu kukamala agumire cheya atakala mangu okuyamba okungula mangu jukida simbe mpekemo bulichinya chale duka lya bilimeri kulyo kompe wefunile DK8031 DeKalb success you can harvest
13: Buli lunaku luchango lulala wabule bizibwe bitutukako mu bulamu byawukana era wono mu kyannaku abantu abebizibwe ebyenjawulo bakyesombola okuva mu bitundu ebyenjawulo bikaabya
14: muntata okugulu kwange balime kusalako kubanga nasigaza kumu ate kati nokulala baagala kusalako
15: ye kikaabya muzeeyi
14: Naku, noraba emyaka jenina, itariko kutambula obwomu. Abantu badajino muzukulu ngoyo, nakwata ku mukono n'adeta.
13: Biyungule ziga.
16: Ziga kunyamba. Abalina oke balinayo, abalina okubugoye, abalina okubuunga. Abaana bange bukule kubasijja busulawo. Omami wange wire kadi yonna joli jowulira. Bana abana babo. Bana basu, bana batano bona zemba ina. Omu asoma, omu atasoma gena narwa aranja ina uzi.
13: Mwumari enyamiza.
17: Mama, njagala munyambe. Ukole che musabula munyambe muntase mama. Chesaba, chesaba, nsaba munyambe mbaga ili debanange muntase. Obulumi kwendi mu.
13: Bikaria.
14: Anaba uliza bale diyo simba, saba kunyamba. Neku uyambi kere mudua liko ula debu numa.
13: Byobya naku kati nawo ali eyo ngolina ebizibu ebyenjawulo jangu ono ku Radio Simba okuva Monday mpaka ku Lwokutaano olabeko ni nalugwa mama kya naku kubwe

0: Africa. Did you know we?
1: This man.
0: I do say.
2: Zadu miranza commanding and say commander one.
0: Kasaje te kabula kumikoro. Buli wola batenti kabao.
3: Anyo yo.
0: Karebula omurebu za karebula ni malebula.
1: Hey, chichi.
0: Omurebu si wechasa.
2: Nompita angaye miya koko funyofu gagantwani bolo kifalik samuludiki. Which is a figment yu kumela. Nanta kwa kumikoro. Buli wola batenti manya kasaje ya ekari.
3: Ho. Oh, bani ali mukabigalero.
4: Jacob mkuogera ko ngalolo mudo mutimo mudi.
5: Agati za mira.
0: Kamulina.
2: Kati abayimbi bafu bonna bayimba ku kintu kye kimwa titi kichuka. Kati abalane batanika kati kuyimba bitundu bya chama. Nzingende ika ne mbira ba.
0: Kalebula mulebu za talebula ne balebula. Omulebu si wechasa.
6: Mama sina no milioni emuji wa ngamba nsasule kuereze receipt ku Serena. Fai tugenda kugatiza bana, fai tugenda kusaba.
7: Olaba pono.
0: Mumbazi omukafunda. Kabanyigire mukafunda ba mulire.

mikono yatandise bakowolo omukomu nga bamuyita ku stage nga bagambo waye Uncle P Eddie yawe bisa isemakula mujja tuyimbamu akayimba katapamo ye kebayita music essanyu mu bulamu lyegganda alo lyo nti bagamba nnyo banamama ne bagamba teri muntu mulala agenda kusanyusanga boyina kwesanyusa neetemuwulira.

0: Tandika mwaka imba kwa singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa hizo kwa wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba niku ukada makumi ya namu uviri. Obu gabi waka kuira wo. Nigamu nyizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka imba ko. Sumuru la vibeso, ne Kola Tunes o kufamu MTN. Ngatuli wamu, vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
2: MTN, irungamizwe chitongo lechi Uganda Communications Commission.
3: Kampala International Sevens bavuddeyo kutasa olukalu lwaffe. Ttiimu 12 okuva mu East Africa zeeyamye okusimba emiti obukadde musanvu mu myaka musanvu nga bayita mu kye bayise Green the Game Initiative, era nga naawe osobola okwenyigiramu. Gula tiketi y'okulaba Ragi Bono ng'ey'olunaku olumu ya 12.5 ate y'ennaku 2 ya 2.5, ate olwo VIP ya 5,000 buli lunaku nga kuliko ebyokunywa wamu n'okuyisibwa ng'omukungu. Ate gwe kasitoma akozesa Flex Pay ojja kunyumirwa okusalibwako okw'enjawulo. Tosubwa oluzannya lwa Ragi Beruno ku Kings Park Arena nga 3 ne New Oktoba. Jangu olabe vibe ng'ate n'ekisinga obukulu kwe kusimba emiti. Stanbic Bank erungamizwa banki enkulu eya Uganda nga ne sente za bakasitoma zikumibwa Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku bukadde 10.
4: Katukwanjulire start time zi solar S130 ngene erinyisiza omutindo gwa solar wa waka n'okulaba TV. Start time zi solar S130 ekola okumala essaawa nyingiko ku bbeeyi rayisi, ate ng'eriko n'ennyongeza ya kyanoozi ku start time ziyo. Kyajinga okumala essaawa 2 obeera amasannyalaze emisana n'ekiro, onyumirwe TV, amataala kw'ossa n'okukyajinga essimu. Etulijja ne TV size 3 mu 2, satellite dish okulya emikutu gya start time z'ekisoba mu 10 egy'ennyongeza ku smart oba special booker. Omulichano za abana, obuzannyo. Kwa sana ilijize mipire jisinga ya amanyi, okwetulole nsi yonna. Wefu ini start time uzi solar S130, kushirize mtuwaru 17 ezi soka, oru osa sude, nkumisa tumuriviri muliru naku.
5: Start time solar, power your life.
6: Netiko from consultants, abasangi bemu bende maso ga polisi. Bakulaje na ichijimu sache mwanyi, eternity plant, organic plus fertilizer. Gachifu hiruwa kumwanyi zoka, chikolindwa mbiju ya mtonde. Iranga chichoke chikirizibwa, okufu hiruwa kumwanyi zitundi wakatare kensiyo na. Chiyambe mwanyo funa mazi mokade komu sana, mwamuno mutalumbi wabivuka. Kune ndwa de, chiyambe mwanyo kumero uloji, okujimuka. Kono okumale nyo, osobalo chifu hiruwa munasare, mwamune munimiro, nga wakasimbu. Umune mwanyezi tandiso kuwala chijila mulitemu. Eranga litemu efuila ikabiri ngotabula milza 3 mchitomale chali tabiri. Erango chifuila kawungezi Nutri Plant Organic Plus Fertilizer chijude birungo ebisobamo 10 echiyambe mwanyi okufune mungule minene baina nedagaliria bastnet linongalikola mudomu mwanyi nivitoke. Eranga bakulia ne delivery bisange muna Tigo Farm Consultants abasangime mbende masoga police ubomo 10 0 msavu msavu satu 10 mkaga chenda mbele.
7: Mchala.
8: Wanje dadi.
7: Ochimai itabana batu usu ukuda kumasomero. Na isi ntezi muze. Kakati chuboku. Tuwala ye chitundu cha fizi kusomeo ya junior. Eza van. Tuna azasuru uruva nyuma.
8: Na ye dadi. Raji te tusasula anga tukoze sa momo.
7: Otio.
8: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mulamba wedu no kusinga o. Ateno mwatu. Osobola no kufuna loni ya school fizi kumomo. Mpozi nechidala. Esomele likoze sa momo. Lisobolo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
7: Wavuloli. Mchara mugezi nyo.
0: Checho chenjini. Mwangu la school fees wa mwaka mulamba no kusinga wo. Atenga na ama somera gakoze sa momo. Gani no mkiso kuangula vani. Kone vila vila na nkumu. Osobola no kufuna loni ya school fees kumomo. Niga star. Emu mkaga 5 star. Munana noti hashi. Oba kuze sa momo app.
1: MTN.
2: MTN Momo erungamizwa banki enkuru ya Uganda. Kuno kufuga nyoko kuangula. Kwa kilizibwa wa National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
9: Lika mvulangu na chika zizi no ibula yeo kumina muendo kubila nga ziwe dana te poze sawa atu mnano chaji kusimba chenda mwizova kasirisa satune chenda mubilia kasirisa musako www.radiosimba.ug anywa via weekend vibe poze yebele tabie budenga buno vila ngonywa KDB champion tonto KDB champion tonto wechi tumpoze suwa usere umofuna kushiri ngisiru kumia kufako maduka nese maduke zenja ulo kuwa manji naka uwaka lunjibwa subula katoni ya kienda bobo subula stoko nene katoni zingalu 10 na kwejo ngira baguru gwa kulento na kwezo buli yemu ya 95 kale kula order ngokuwa ku namba ya simu ya 0752 5752 8202 5752 nana bidio bidengo ufuna na TKDB champion tonto ayingira draw ya bingo tusika zaida chikazizi nebola yunga 15 tubenga tulangiri ya wanguzi abagenda kuwangula emilioni emune ya chitundo ya bingo masavu ulwarero kodi za feziri star bili msavunyia sita satu hashies star bili msavunyia sita satu hashies ne star bili tano tano sita muende mhashies twitter umaganda wange wa MTN wandi yuseidi mchibanga tuinaka ya time ugeze kula be star bili tano tano star muende mhashies wa Airtel we kwa teno kukwedi ya star bili msavunyia sita satu hashies kasta ubako na ya time wata na kumala. Yes, nesimbi ku mobile money account yozanya bingo fune chance okubira ngategwa wangu linsimbi za lero emilioni emune chitundu na mukisemo mwatu ali mitwala 5 then abantu abanala bana bagabane emilioni emunga buli mwatu ala ke mitwala ja kubira 2.5 kati mu definition zilegi waliyo songa nyingi nyo nate izabadde yo eguru timu ya gwangi ya Netherlands yade sama game ya yesoka wanswa coach Mspana Javinandes ne Germany yade sama game ya yesoka wanswa coach omupia Jageni Krop bakoze draw mkwemu aba Germany yabo bibaya kulembede mpira ogo Netherlands yabanyize buyinzi badenga Netherlands mukisoka baso bado kupenda ngabate be goal ya Virgil van Dijk ne balaze timu abade mu coach sobyo dashike badia first half ya 12 ne bajigana Felix ne Mecha yetebele Germany ya goal dachikibadi ya makumi ya sitimu bili nga wafuna pasa kufuwa Karim Adeyemi na yaba dashi bagu yuize dachikibadi ya chenda mubili mutawanyi wa Mark Van Bommel buwechitu wa manjidu wanga Ruben Van Bommel hapala pa odi kati ya bili kumi yali midfield na Nigo Di Jong hii Mark Van Bommel ilikuwa msambi ku AC Milan ku Bayern Munich ku Barcelona Mark Van Bommel oyu ya zala Ricky Van Bommel ya kwaze assist saja yiyo pasi ya Trivera Trivera mbache chichibalia ya bada kuwingi ya kono na ina agenda akba pass nga jikubisa dio na inga ya kubisa chine chisusu chisusu topi ye chigereji ya kubisa geze na achibi kula bati kwa bada mkoneka kava kubeka tu Gakpo naba nga gusinga na sambu sa na agade Trivera passeyo ne golo mpwezi Gakpo ingiliji ya ze na sako full energy nabanga teko mpozi mpira mukatimba gwabede gole mukwemu fabagalo mpira gunyima gwabede munyuvu nyo omudachi na nomujirimane byemiti jamani balwaza kayavats mu first half even before nokubira ngabatebe gole eyo era coach gamati game edako jamani jene samba inzo kutasamba so mauli yasema nungeri aba seno ne Portugal batebye bawangu de weuse mbwerere gole yo misambi Joao Felix yabwadu obwanguzi wadenga Ronaldo yada atebye gole na ye ageze mkatifi bajiganye offside nenga gole Felix yabwadde obwanguzi Haaland yatebye goals bili nga Norway ekuba Denmark azabade goals 3-2 nga ne Serbia yabakubeda Greece goals bili kuwemu so bi chabade bwe chiyo mu UEFA Nations League A Austria muri UEFA Nations League bi yasabade okuba Israel 3-2 ne Kosovo bawangu demu 0 timu ya Ireland so nga temu UEFA Nations League D Andola bakubidwa mauta 2 yemu ne Lithuania yabawangu 2-0 timu ya Liechtenstein aba Faransa nabo batandika era endala ya coach Zinedine Zidane bali bonna ne Didier Deschamps mu squad ya France ngabangu la World Cup ya 98 ne yile wa 12 iranga Didier Deschamps yali captain kate Didier Deschamps yasobodde okubera nga akita by the way bayine egiji bazibagubirigana ndi bova ku coach oli Raymond Dominic eri mu World Cup ya 2006 nga baluzinga final ya World Cup kutimu ya Italy nadda e South Africa mu World Cup ya 2010 tebava mu kibinja ne badda ku ba legends ba France aba generation ya 98 Steve Lolo Blanc yakwata mukao yali misambi mu timu ya France mu World Cup ya 98 obo mfuna bulungi kale no ne Didier Deschamps najja kuwata mu kakati buyavuddewo bale ise Zinedine Zidane ya musikide choka Zidane bobala ku backroom staff jaina abamu yambako yale ise Fabien Batez yali kipa mwawodika apweyo ya chenda munana Fabien Batez yamulese aweze miaka jiri makumi ya tano mweta na jobu kuru hii yamulese singa golo keeping coach wa timu ya Bufaransa. So ndegala kupeda nga ndaba set up ya France tenu maswa Zidane wali paina wa wizibunti Deschamps salinyo defensive mwela ya France elesa basambi abali attack minded abaina confidence abaina obukugumunji na amanyi nebito nebinji nyo ngatime ino mpira. Teribu ogamba Mbappe tubira defensive. Teribu ogamba Michael Olisent sabe chibansi. Chakint sabe chibansi. Aba sambi gambo metigiza. Osman Dembele. Desire duwe. Bradley Bacola. So Zidane. Owa Madrid uwezo jikire ulunji. Yalinga waba sambi Edembe. Elietaya. Kuchisawi. Bakuleche bagala. As long as bategeda. Owizito wa mjozi goba ambad. Ibisikade. Mugende mchakare. Mulaga maniga mwe. Ila basamba ngane Edembe kuchisawi. Baba anga no mudigido, baba anga free. So, katu France ino, nge ina basambi ingabu. Wali, Deschamps wagende de, mwana ba game ya World Cup ya soka. Mu first half, eriye chamuza nya. Yagala asambi se Dembele nga namba, yagala asambi se Michael Olise nga namba kumi. Yali Dembele nga namba kumi, then Olisabe ile winga. Mwendabe ile Mbappe ene bali ewala bere dizadwe naye ichokupera ngateka Dembele nga namba 10 chagana chokate nachu sam ne chikonnectinga ulisena bere namba 10 eje mpira jiriruze ejo ne bachakala bulungi ga bayine Dembele go wizate ebo chance bazi creatinga France bali effective maseri mukubira nga bakula chances ni mukubira nga zitakinga on okujampu ze goals. So lero nizo kubira nga daba set up yege na kubira itia nga France esamba team ya take game yes dane soka game yes dane soka enebele itia lero kubanga I know talent ya mani abasambi izo gamati ok bo baizo kubira nga bali guaranteed prime midfield ya France ngerimu chwameni ne Adrien Labio nero usibira kubera ngaina bakine kirenze cha club ya Roma chimanu kone muchinya chesubira twinzo kubera tulaba umanu kone nga samba one Labio eri twinzo kulaba nga Mbappe asamba nga mwenda nga Olise asamba nga winga kusaidia dio nga Desire Doué ageza kuja kono nga mukawerekera yimusambira yani chaki. Ino namba sato nsibira mulenzi wa klabi ya Inter Milan Andre Diouf okubera nga jansambi nga namba sato chensibira olwalero mubira bere jire sekunde katumisambi watabe Saliba tuyinza okulaba nga Maxens Laclau bamupe yali nzene upamekano naye issue weri sila inapu naye engiri jiba samba tactically approach eriyetia details ezo zilizo okubera nga ndaba ndabe njagulo ya Deschamps Nesidane miseta pia team approach ya game on ne off position. So details zilizo kubira nga ndaba fabagala tactics ngezo nizo kubira nga ndaba answer zebi uzebio basamba batia nga tebaina mpira bebagufuna bakola batia progressive carry zilizitia bazimba kuva mu distance kuva ku golo yabwe kugamba then discipline yabwe mu maso ga golo yomulabe Mbappe omunonyo otia jali eri omutuka ko otia obere mubaje okubera nga akoma wadro pinge dipa gwe chimesodite wizingeze nize na yeo via city changes subira nyingi nyo mutimu eyo set up ya mpwezi nengi lijiba approaching a game. So yo era mpya encha Spain samba England.

0: bamanyi musiona ne wodi cap yejina ne iro baji wangu laso eshoke beria mande iyo obudde bwinzo butamala kubera nga atenjogira ensonga zenyagira kubera nga njogira mbulambulu kufu abayingira draw ya bingo dakika sigado zizino 5 okubera nga tufuna bwangu zaba bingo gochebokola yes zanya bingo star biri msanfu nya star satuhashies star biri msanfu nya star satuhashies bera kuna ya time wa shilingi pezi nga atana kumala ne sebi ku mobile money account yo then go ataina kile ya time nguliku MTN network weo kwa atakwedi ya ferie mkade yes star biri tano tano star muende muhashies star biri tano tano star muende muhashies zanya bingo mudachika tano kufakati nga kubera nga ba emilioni yemu nechitundu ili abantu batana ape njawulu kafune breaking zile tuweza kusisimbe na tepe gumedembe
1: jukira radio simba elungamizwa Uganda communications commission Boro.

0: Georgia akongeza kusawa yemeja kuba isamba Northern Ireland, Hungary ngisamba Ukraine, Poland ngisamba ne Bosnia ne Sweden ngisamba timu ya Romania, then akongeza kusawa MMA League C ya UEFA Nations League waje timu poze manyidwa ngi Armenia ngisamba Latvia ne Montenegro ngisamba Cyprus, timu poze iri ya Netherlands basobodo kupela ngabito musambi club ya Manchester United Joshua Zakzi bamwiso kupela ngadambigire byo musambi amanyidwa nga Brian Broby yageze maso nokubera nga afuna obuvune nga basamba Germany, so musambi oyo sikuya kubera nga damu kubera nga samba game name mu break eno Zakzi yageze mu kifo echa Brian Bobby iranga baina yo game is place masau nate abalala bibine kubera place nga basamba baina yo place ku Sunday okubera nga basamba team ya Serbia e Belgrade sako nokubera nga basamba team ya Greece oluvanyima so game awuli agave budacheri newesanga nti mauli yasema lunji eri Brian Bobby yagenze maso nokubera nga ate Patrick weekend yisenga Sunderland isamba club ya Man City wakubera nga asubwa game za badache bili ziddako okubera nga basamba team pweze eri ya Greece ne Serbia bayise Joshua Zakzi abelinga damu kifochi kusaidia bingo tufunye abamu ko bawanguzi abaka wangula sofa bavudde bafunye sente abunobudde nakafuna ko basatu funye ko omwe mitwala 5 aliku namba ya 0753 9 mukaga dash dash ufunyeo kompozi namba 2 2 5 2 5 unaliku namba ya 0782 2 9 dash dash no unaliku namba ya 0783 8 5 dash dash abala draw eja abala pozi baje mda chikano zanga bili nga sente ziba tuseko ate ku system eno benga ndiyo kandabe namba zaba wangu de abe namba zenko nyeko bo amaze kufuna nsimbi zabwe oyi mitwala 5 omu then namba bili abagenzi maso no kuwangula pozi mitwalo abili mwe 5 buli omu eli abala basigadde ya babili abagenda kufuna pozi nabo buli omu mitwalo abili mwe 5 abili mwe 5 ababetinzi akatambula ka weekend ke kaliko nenga ategwazanya bingo iliyo kwangula simbi michiwanja saa 2 paka 3 nechiro mbudo bwengule so gwazanya bingo sigala ngulumba kwedi ya feri ya bingo ya 6 2 6 3 hashi yesu wa Airtel no wa MTN singo beda kwa ni ya time ataina ke ya time wa MTN jita kusita 2 5 5 6 mwendemu hashi yesu okubela ngwazanya bingo ufune chance wangule simbi mprogram ze zidako aba betinzi Scotland isteno semia mu championship wangu de games mukage zomu dilingo ne simbi yeyo lero kuba club ya AYR abaliko od3 ne AYR ya wangu de games musanvu za simbi okubela nga sinka na steno semia winya AYR liko od ye bili liko 5 abadachi abato dodrek ya kubudwa games 5 zomu dilingo na mstvc lero kubwa alumeni 6 liko od ye bili oba od 2 pla od 2 net abaspana abato club ya lubakete games musanvu za simbi kubira nga samba kubidwa ko mukaga lero kubwa giruna liko odi ya gumu nyalwenda e Paraguay national wangu de games 5 kwezo mukaga za simbi kubira nga samba ezali je Paraguay lero kuba Sportiva Mediana liko odi ya gumu kasanvu 5 so ne Scotland Ivanese wangu de games 3 ze simbi sinke na club ya Greenock Morton win ya Ivanese awaka liko odi ya gumu 3 3 nabyo kuna ili pozi South America club ya Wasca Wodasi wangu de games 3 za simbi kubira nga Chaza Bukaramanga win ya Wasca Wodasi Colombia awaka liko odi ya gumu 9 gwa bettinga nibwoja nga mfude kumuzinda lo kodi sigala nga kwa teri yiliko VIP ticket sebili za lero VIP yari na katambula ka weekend odi ya bili kodi ya star bibili 10 6 15 stem hash yes kodi ya star bibili 10 6 15 stem hash yes wa super single od 2 plus ne od 3 plus kodi ya fiamma pesi ili star bibili 10 6 15 star bili hash yes sigala ngonjika kodi zezo udengo ufuna poze mpili ya jilike ya lero VIP VIP na katambula kuja kudenga nechilo saa wa substitundu atuvude mbilango na mauli yobudobu mwenzi mba sibude mba yagali zo kubele mwenji mwena na weekend ya vile mpomu jemuli ila mwena ba
1: Ebyo byonna mu Simba Sports naba kugumbye mizanyo nga babisoma mpawu yabigira ku mulimu kati nencha tulindirire
2: Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliiko kkomo kumanda mobile ne data okumala ennaku 3 nyiga sita 1496 emu hash ojja kufuna ennyongeza ya 3 nedda kiika ez'obwereere okukuba amasimu g'amanda manda mobile koleeza MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission Gwe nkusasudde
3: ziriwa
2: kibira kusimu yo nawe
4: dadi owasalunya manja
2: oyo naye musasudde
3: naye mugerwa senti wazijewa tobanga wayizo obubi
2: bingo masavo
1: Gagano masavu genyini Ne bingo masavu Nyika stabili musambu nyasta Satu hash Uerte uba MTN Ogobele renda giriro Uluo sarweke nkumibirizo ka Ukuwa kumobayo mane Oteke mupinio Uluo ingire mukazanyo Gano masavu genyini Sentezo wangude Ozifuni lao kumobayo mane yo Nyika stabili musambu nyasta Satu hash Katikati Nao vimbemu na majaga bingo masavu Aba wanguzi Bakulangiru wa mtoka marira wa Sports ne Bruce Mtabizi wamune muchiwanja chebye mizanyo kubireze chiro bingo masafu akutusi wako Totibo Logistics
5: Munywanyi kululi wansali za ngono ganusu kunusu Enyanya yona jekomba ne kuruno ndeko kujirima
6: Enyanya Anso F1 ya chimala Kati ateba yongede no kujiro ngo samu
7: Enyanya Anso F1 erongo seduamu Nga kati size ye chimala ye yongedeko Okongedo kukumile shuotoko Chenvu ne katonyeze Nga kakati esobole ya dalo kuangala kumudala Okumali ya dalo wiki satu Eka esolo kuwa play bibili Ngojino gire mize satu Anso teka mulua Jifune okuwa mufith agro inputs Mukontaina vile Opposite nomu liyangu guigira mkoba complex Obakwe selia building Opposite ne good shed Ne maduka gatunde biobuli mini obulunzi Okweto ole guangalio na
8: Eno ya sim
9: News Uli wangu ama uli liwe gaba Kuna agesi kapu saweno

0: zikao zomwana tachanga mone 15 mama zisa kusawa ekumine muweza kaungezi mati nyama iko chigongo abadono na maulile mubufuze aja kuda kukumine bilibaba akakuwa mubuji fuba mite weni noaji mite na kanuaji akaiba bakete wandi kao bomu kutuko mezao wano musaya fene ya kumiri uyo bomite abu selekta official na yeye ya kupie line yao doza na yewa mufunye yes tulieno yefe mpulakome mvubuka abakutwana mukaungezi ngaturi mbunala mukulikeo abademu kuzika papa moi Moses Matovu Afrigo Band Musajja yomu kubabadeba chari
1: Yes
0: Kubadirekta wa sigade ogu
1: Omu Haliwa
0: Yari musajja Na ye kati asigade ogu
1: Na ya sigade ogu
0: Kubatandis Na ye baba imbi mwebali Elanze maden saba omwami Gubaita Eddie Awe Bwababa da agenda mu Afrigo kuwa yomu kubicheyo Kati genda makusaini ingire dala Umanyama data ambula na bu
1: Nga kuwa yomu
0: Sometimes ngomu Naba wali na bu
1: anga kuba echi baru
0: na ebo baba bade tabana kusaininga batu yambe bakusainingi ddara kubanga bwuli la tachi omwami oyo
1: egende
0: la tayo egwera yo ddara
1: machinga
0: mukaye so mama mukwanonga kwaliwe mukaye
1: Mama nawe mpanika sizo
0: kuvuta kugeu. Je, waita chumu ke?
1: Kati yo chumu ke bichina.
0: Andi mwana
1: muna. Des ara pichu watu kuleta chumu.
0: Ateo teli hiyo.
1: Mukayembe.
0: Ha, hiyo F.
1: Kayembe kali.
0: Hiyo F flat.
1: Bila mumola kuna sabali. Ne,
0: tu saba bana Uganda.
1: Eh.
0: Okufa kwa mwami Moses Matovu. Kuleke kulowoze santi bandi evudeu. No.
1: Chube
0: evudeu. No. No. Ah. Bandi ejaliwo.
1: Erendo ngechaka
0: kubanga tuze tulaba abayimbi banji baziba bava mu Afrigo naye empajiru wagacho chitufu ebadde Moses naye anga bakuma akuma naye tukirize Joanita Kawalya
1: abadde ino bukulembeze bwyateka
0: yes Joanita Kawalya
1: ngempisa zikulembezebwa mu bandi eyo
0: Joanita wang boba jolyo mpulira munaye lecho magola boba mpulira munaye abafukui mwenda abakube ngoma
1: yes
0: abafui be mirebe
1: alisawo mutaba ni gwade atendeka
0: msigaleo msigaleo afirige inama kagayo ewebuli jimu ewebuli establish lama tupana yugana tuwa kubagumia na babade baina yosho za afirigo echari u umanyachi gamba afirigo wechavan afirigo band
1: afirigo band
0: echava ku Africa go Africa go
1: nebajusa nebajitufula Africa ngo mukuru avude mbyo mpira
0: checho
1: aina bandi auzigata ko yaigira kuva sirikale
0: wenyogere rakati kati kati
1: atuse
0: atuse mudimwa
1: rakati bakafero bakateka teka chivuru naye
0: tachisoboka teli elimi obulambo eli bulala
1: teli da ati basude bayinzo kuva leo manyire leo Friday bayinzo kuva balance
0: Moses tachisobola kuva mu kafero kati tachisobola kuva Tana mabasude. Tari iyo.
1: Alimu kubo.
0: Tari iyo. Tari.
1: Tana tu kaptuzi.
0: Atena kubo alimu guru.
1: Alimu guru chupa pipe ya.
0: Tari iyo.
1: Mguru tawali kapepechu.
0: Aa.
1: Nii nawe. Baino kubo Friday batika.
0: Fairo yete naba kumalirizi wakati.
1: Baino kubo batika ba Mr. Paruti.
0: Tukirizanti Allah ngabu atute Moses Matovu kujuma. Era tukiriza nti agenda muteka mu kifo ekirungi nakula jumanga luno atenga muslim tukiriza Allah amsonyiwe ebyamuzobako atamuteke mu kifo ekirungi tusasira nyaba family nabe mikwano
1: agenzo tukirene wali omwami oyali wa mama
0: but de wagenzo kuzika joli wade badenga bali ku kivuru abantu babagamba nga nabo bakube ngalo nga bako bauwa nga ba
1: amaro gaba yimbi ba wano gasinga agaba baba wagira
0: nga mukulike
1: chanda
0: chide chenkuba chitataganyiza abakungu
1: bazi chechanganyo genda
0: entekateka za mawanga agali mu East Africa wano ngabaita mu parliament yabwe ya East Africa bali mukutesa engeri amawanga agali kukawa East Africa wano
1: yes
0: jagagenda okoza sanga mu ensimbi emu efanagana
1: mu East Africa
0: yes
1: wonderful
0: okuteseganya kuno kucha agenda dada maso na ebi cha kusibiye okwewola yes bwe tunatuka mu kwewola interests za magoba zinabanga zifana gana
1: aha
0: awachali wakalipo
1: amagoba agatekebwa
0: aha agatekebwa kunsimbi obabuli gwanga liegerekere amagoba agensimbi nga munansi obo mtu ye nagenze na yeora mubanga
1: ayongera mubwegati
0: aha katyebyemu kubicha asibye okubanti Uganda Kenya Tanzania Rwanda bakozesa ensimbi yem baje kuba tuyambi
1: no kula kulana
0: baje kuba tuyambi kubanja galo kubulira mukuru
1: bwenkwata faranga ngenda Rwanda
0: muna Kenya najja wano ne nusu lukumi abata kumanyi
1: bwaje mukadde kano
0: bonga ne wajwade mabega
1: ati chingamba bwaje kati wana
0: abata kumanyi
1: mba mafuta
0: wano tatulina mitwaro 5 ngaje mingi Kenya Kenya mtu lukumi ye noti ya bwenene
1: lukumi
0: ye noti edabo bere Kenya ngo ino lukumi muna Kenya kulaba nga ine mitwaro 5
1: ejawanu
0: bwo kavungi sano kareta wana ko lukumi ke Kenya kakuwa mwesa tu ejawanu
1: ko lukumi
0: yes negenda ne mitwaro 5 Kenya ja kumbulilo bane jimi sana baizo kugamba okiri amuru mutoli ya chaguru
1: togenda kulya era tweso nyiwe
0: tulaba nga tugenda Kigali oja kuulire mbaga nga tufuna mafaranga oina nsi wakuchusa
1: mbili
0: waino kuchusa
1: ageri na agawana agari wamani
0: mafaranga agari wakwege za wano ziri wansi nyo kumafaranga
1: chichi wachi mmani ya figu
0: kwa
1: katole
0: achikola chigende
1: atena darangi badena kukula
0: achikola chigende nito kubibi naka mumpali
1: badena kukula
0: isha ni kubavu ave masaka tuwabuza kula nyuanyi mwini mtia
1: omkulu kasimu na chibinge
0: omulangila
1: omulangira Kasim na Chibinge
0: agani
1: kakunguru
0: so kule kene tegeke agambi atia
1: jaja obu Islam
0: mpulila bibi yata hata
1: ategeza na ategeza polisi ayokide na ategeza polisi
0: iye
1: kukua atakuwa ya subirwa okutemula Moses Madu
0: iye
1: nasaba polisi okuma enkola yemu nengeri jibaba kwa atamu emisange mirala bwababa kula katingeya takatoka uma uli aliyomvuzi wa Bobi Wine bamumanya tafunikanga
0: ha njugede bizje ekizambu ata ni akugambye to yogede
1: eyata chirumira eyatakawesa abazze bakuba abantu bwe batyo bangu yo kukwata abantu abo
0: ngabwe bakoze mu kwanguwa wano obadde yogera nono za hamada da
1: oyiwe ya sleeping sleep
0: the speed used and also the speed used kumirala
1: nekutunurira nekuvako
0: ne baba twagenze okuzibanga bamulina
1: nga bamunyize
0: naye wali wabalala nga banonya abantu banna bafuna
1: nanga wali gamubuguma ama ugwe
0: neka speed kabade kanya naye nze chale sokulaba nga bakwata mangu omusajja oyo omukazi ono gwe batutte yayambye kondoza polisi
1: mumuvubuka
0: yayambi yakulaganya bulungi nabe tongole bikomadembe kwe kwangua kufuna ono
1: nakatambi kende bekatambula ku mutimbagano
0: sawa yo no mtu akagara kuva
1: sibya simba
0: tano mukazi ba mukuba mori yo
1: kende bekatambula
0: nayo gera joli
1: kende bekatambi akatambula ku mutimbagano nga bamubaba mbuza bamukali badete bamukuba ninga bambuza oli wagwanga chuli wagwanga
0: ah twale ede nawe
1: nga kuzanyire
0: AI
1: nga yembuzi.
0: Dali ni nawe police ya fed so profession tesobola kubuza ibyo bintu.
1: Oli siria.
0: Baba de bamukoze soka bakutola mu custody bakujja ko statement gwani ovawa oyine national ID. Bwe mama nyo toli mutuze neti wasola mubuza search no sense. Hey come.
1: And go bwanga je.
0: Ye na bade njagala kubuza. Waliwo muwale yansanze jonga twakava wano na ngamba nkukunda cyane.
1: Ha
0: nemugamba
1: duka
0: nemu
1: tomala na yuduka ya kumanya
0: day nemugamba sente tezinaja no zaada mbuza nchitunanywa chai
1: neda duka ya kumanya day irawo musanga bayembwe bogole
0: eh yamvumie
1: ya yabada buzo limwa magezi yotegera bulungi gwe mwaga amatu
0: solo mesi kusanga wao nkusi
1: ya kusebusi Solome jamuso ndabo chingambe nyabula ulaba kafa
0: kati atabaye bachikugambe
1: nyige
0: eh
1: ndakunda cyane rata Solome vayumbarire
2: ndakuzuguta zuguta nyoza mbona
0: kitegeza kigambo kivuma
2: eh Salome nanye ndakunda cyane vayo numbarire data nzagugambira nanye kigambo yes
3: Ano wona akulya kubujjo buli mwenkeje okakaso obujjo buli mwenkeje gwabusinga seriraka abazungu abakola seriraka bo bali basiro gwe no manyira danti enkeje zezi omwana amagezi era obujjo buli mwenkeje soya ali mwenkeje era obujjo bwa mwogo obujjo bwa kasava gwe bulungi nyo obujjo bwa kasava kulanga mwaza alanga timunetuka omwana gwo wenkeje gwe sokola kunyo obujjo buli mwenkeje
4: Batinta mungule, kubiri mwetano, batinta bibatinta, engule, wakabiyo limi oluganda no kumanya, e tinta kumpeo za lugula simba, bano bati nse.
0: Netulio katuja uo,
5: nsubu garona lusharo mugabi.
0: Sadume mwembuzi, bwewesa, obabu erinjira.
5: We wow.
0: Era tu teka ke chikolo echo nsedume erinjira. Na yate seguanga wekole chikolo ache chimu. Situgama seguanga erinjira tugamba tu.
5: Sebo tugama nti yewese.
0: Neda.
5: Tuso wolo gama nti yekongoze.
0: Aha.
2: Kabuze katati nte.
0: Kale tuli uo.
5: Wampa sebo.
0: Omuntu bwazaala abalongo emirundi negisuka mwebiri.
5: Yes sebo.
0: Abantu baba twacheta wanya kumunonyeza linya lya salongo baba muita.
5: Baba muita ekigwengere gwengere. Sebo nyongere okugezaako.
0: Aha.
5: Basobola okumuita Sabalo.
4: Nguli kuobi ni mwetane kutusi wako. KCB Bank. Kwanga nizo genda maso. Faith Agro Imports. Aba kule tindika soli wa DK. Nenu mongora.

Ebange. Echaili ya Afcon qualifiers ni mpaka za Nations League. Saturday September ngabiri mukaga pili abiri mukaga. Gerek mapesa agencia. Tomorrow. Sobo kachino. Agamba atia mwezengo gulu. Ajaka ono mami. Mekiseke miyaka jiringe miko. Yenibili ya abili. Kira makalu kabila ili mgumu mpita wengo golo kukubi ange ndala nyonga sivi amizanyi agamba gai ito matabizi uyu msaji ampe toke deni nengwe kukwale kaba na bali yei ngane yoweye mwami yani mwazeko kule duwele singona woju kide ngaba gami ito matabizi nene tuto kubwa kungu uliza mwami mpoku manyagi vanda matungabo mseke miaka jiri kakumukaga. Simba kuri chenda musavaka siri sasa tunechenda mubiri akasiri semu sako www.radiosimba.tv.

wandise katikati ku www.championbet.ug. Wewe wandisa nosibo kusoka weba kukuba sente zo osibye tuzikudiza okutukira dala ku mitwalo 10 chitufu emitwalo 10 wedu zikulindiridde olinda chi tosubwa omukisa guno. Champion Bet etuse omupira esanyu nokuwangula byonna biri mu ngalo zo. Wewandise kati ku www.championbet.ug. Champion Bet, wangulanga champion. Zanya n'obuvunaanyizibwa okuzanya zala kwa bulabe eri obwongo bwo. Takirizibwa batannaweza myaka 25.

0: is a code called that 25 operation mekete aibambe tonzo kuberanga ojibule mukali mvude yotandika kwetegeka bwetegesi yeti byasanyu so kufako bufi yeti bitugenda kutuko ja kukubira omuziki tugenda gana nebyume bitambula byonna tugenda kubera ku mita ze 13 mulukaga nga tuli ku sikai tubula kukwata kuguru tuti Kampala tugenda muvamu tambula nafe nawe nawe na ina sente zo tugenda kubulira okikolotya zihali ya mwana zi Subaru zitaka kubera nga zihuluguma zolekera kamuli tuloka tuzinge kachibuga abantu bakirizenti neye mukama inama ine simba ajipude ya manyi we wale nyo akati tukugamba cha adala ne KCB bank situge na balu isayo gena ne musimu yoka akati onyige ofune silingi si emitwalo 15 mu awa ya fesoka onyiga boti nyiga asta abiri musambu nyasta uliokoze wo sato tekeko hash tuberenga oberanga owangula doti begenda kuwe mitwalo 15 musawa ya fesoka kugambia nyiga asta biri musambu nya star otekewo satu otekewo hash olioke onyige mva munsozi amanyi genyina toiza nagategera na first tugategera awava amanyi tutusewo oja chitegera ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay banga chetuliko petu chimanyi wali wamu na ingule emiaka wili mwetano mukamu utufude wala manyi wabula mukamu ina manyi wetu gendo kutandikira au operation mekete aibambe
1: Kalulu kafusa kalulu Akalulu kafusa kalulu Kano sika vya mfuzi Wabla kalulu kangule
2: Akalulu Akalulu kutusibu wako Bule meze sisi vumba Nga sumiru ya dene boardingi Nga basume sama sumo gabuli jo Kuna agomu mtuwe Inango mwizi Musinia 3 Abeda tule vigezu ya DIT certificate Mumasumo gomu mtuwe Bakubida kuzira musamvu musamvu biri Atano munana Atano mukaga Nsavu musatu
0: Tunakuluwa kutano bule meze senior secondary school Wesangibu wa vumba Ngalinuli ya sumiru ya dene boardingi Nga basomesa abaana mu arts ate ne sciences nga kuno tuongerezaako emisomo egy'emikono ebisale byabwe bisoboka songa ate batumbula n'ebitone by'abaana omuli katemba n'emizannyo balina ekifo ekigazi awamu ne generator ekibafula ab'enjawulo nti abayizi baabwe babasomesa n'ebyemikono omuli okubajja okutunga amasannyalaze ate n'ebirala songa ate abayizi bakola ebibuuzo bya UVTAB songa ate bagenda okumaliriza nga bamanyi okuvuga ne motoka abayizi abamaze emisomo gyabwe babatikira mu mwezi ogwe 10 era mulinde tujja kuba tukibategeeza okumanya ebisingawo obakubira ababulemezi ku 0752 02 0752 02 02 akatundu kano koja na atandika tukakuweleza mwana mlezi Daniel na Joseph aba alambuza batubade na bo muskai ayubambe mukamuli na amani
3: ayubambe ayubambe kali nange neso kanyenya munga jeti biwa nyenya kunsasi ah bwentyo nenkwata omukono ne gugwayo wali mubakasa era upapra nebuvayo nga busatu era agenda okubanga asose mu miguwa omugonge senkuba Sharif base na kujengo Kiwanna Nsana naye agenda okusoka mu miguwa awonno agenda kubanga dirirwa owe mamba mukajanga alatula mufumba luvu na masumbi mukono munachagwe mwatu omuwala agendenga abagoberera nga Nabunya Ruth nkamirwa bina kasene ne bamunani kamu nabulemezi Mweka doka tambu de tukendeo kuchifana nyi Nero's Form.
4: Chifana nchaba konta nye chitani chisike.
0: Rose Form akakati yekutosa akachifana nye chitali chisige eranga tukugamba tutya koje yabachi kubulira daladala Rose Form chegendo gamba nenga chetu singo kakasa nti Rose Form etwadde emifaliso eri abakontanyi ba finalists abagendo tuka ku final bonna nendo kusazabwe Rose Form ononya mufaliso ogukumuza obulungi nokuchirawo ye Rose Form je tukuzikira high density plus guno gwakolebwa ku lwabantu abagala otulo tulungi gukuwa otulo otwana madala wamu n'okukuumuza obulungi mutuloto linyisa eddalalyo leero ng'okozesa Rose Form High Density Plus gwakolebwa nga gulina ne zipu ekigufuula ogw'enjawulo okukuwanirira n'okukuumuza otulo otusinga obulungi nobeera ng'ojja tufuna Rose Form ensi y'ebirooto ebirungi bwe bakatiriza
3: kai weebale nnyo era omufaliso ogwo omulungi nnyo kasita ogwebakako ky'ovulaba nange nyirira kubanga ansula kulozi fomu ne JTB na yu kwa asula ya wona guli ogwebi subi. Kakati tugende deo kubanga kasoli we gomba alibwa na ambiro atera nechirwa mu mutwalo chiwumba kabinono kambi twale chipayo payo nga chikola cha papali ze chigude Wilson William Sacha Tegwa Matenda. Kakati no bano bati we bafano sologena ku mukutu gwa fe ogwa TikTok Radio Simba oja kubo balabo kakasenti no sikutemye butemi magembe oba ku YouTube Simba kulutimbe ebyo mwana mulenzi lwanga ababi kutera yo kakati no munabulemezi omugeye nabunya Ruth nkamirwa bina wanika ko ku mukono bakulabe kanon mu butufu kaswa kamuwalanga kizibu okumuwa okuzanya empaka ezo kubaka ne bwabanga abusenga empungu ne yemalayo abatasobola wadde kutuusa mupira wali mu katimba mundugalirivu ngebiseera byenswa ennaka omutwe gogwa kubizi okuli enviri ezikutwa obulungi nga ennanda y'omulusuku ekyenyi kyo kya lubamba atunula amozola amaaso ng'omukazi aline muganzi we yesibye kiganda kyennyini ng'agenda ku mukolo gw'okwanjula okwaniriza abako yenna atudde kigatta maguru nga nakawere mwatu agenda okuyonsa omwana ataddemu engatto eyitibwa kane ya gale omugeye oyone mumaliriza nitugenda kumunacha gwe owe mamba mukajanga alatula mufumba luvu wanika koko mukono sebo mubutufu ngobango omwetegereza bulungi lulija lwa muvubuka mwatwe yalanga jamu ngomuvule nibwe yebaka munsisira ebigere biyitamu nebisule ebweru muddugavu atalimu katanga alako na alinge vuvumira eliyomuka mulili elisula munka jumbe omutwe mwo gwowe mbadengu etegereza gwachikayi okuli ebifunjo byenviri ebisiride ekyenyi kyo mpumi eyabala eyitibwa ebiga yenna atunula ng'omuyizi w'enjobe awekedde akato aka ekitogo ayambadde nga gwe bayise ku mukolo gw'okufumba ennyama ayiyeeko ekoti gye bayita mpujja muliro bwatyo nno atudde kiyaziyazi nakyeyombekedde mwatunga asekula ebinyeebwa mu kino ekiganda ataddemu engatto kajambiya mwatu emanyiddwa muwulu yejage oyo ne mu kakali ne tusembyayo munnakyaddondwa omugonge senkuba Sharif mbase na kujenga omukono wa guru nkwekwe ya muvubuka yennyini ng'okulinnya ku kitanda ekyakkomerera yeetaaga ddaala okubaako nga asobola okukyebakako muddugavu ng'ekuti yeesiridde omutwe gwo gwantanga okuli enviiri eziringa ebbuuzi lya lumonde mwatu eryetisse omuliro era ng'ekyenyi kyo kiringa ngalamiro y'embogo enseeteera atunula mwatu nga yenna awugula amaaso nga engabi erina kyerengedde ekyobulabe yenna ayambadde nga agenda ewa jjajja w'ekika okulambula mbuga yewa wengataddemu ekoti emumize era gye bayita kasita nyambadde era nga yenna atudde akanayikiridde nga akayonsa obubiri yeenaanise engatto eyakazibwako ogw'okulya gundeese
2: kutusibwako African Industries Uganda Limited abakulira ekijimusa ekimanyiddwa nga African Organic Manure bakole ku 0704-973-6222
0: tweyanzege ebyafaayo by'omukontanyi tuli banjulira abalimi mwenna ekijimusa kyetuyita African Organic Manure. African Industries Uganda Limited yeereese ekijimusa kino kye bayita African Organic Manure nga byonna biri 10 ku 10 nga bya butonde timuli biragalalagala na kimu. Ebijimusa bya African Organic Manure bikola bulungi nnyo ku mwanyi, kasooli, ensujju, ennyaanya n'enva endiirwa. Ku birime ebya sizoni nga nyimpi kitegeeza nga tebimala nnyo bbanga ddene mutaka kati gwezenga ennyaanya ogenda kupima milizi kikumi zosa mu lita 20 kitegeeza milizi kikumi zijja kutabula ekidomola ky'amazzi kiramba ku birime ebirina sizoni nyimpi ng'ennyaanya. Ku birime ebitwala ebbanga eddene ng'emmwanyi ogenda kupima milizi 12 mu lita 20 ez'amazzi era nakyo kyekidomola naye kwolwo ojja kuteekamu milizi 12. African Organic Manure bisangibwa mumanduka gobutonde agatunde ebyobulimi ebyobutonde gonna wonna wanu mu Uganda wali ku container village mu Kampala ogenda dala bisangira dala nyo mu duka lya Upendo Agro Inputs erinyo liulide wanu ku container mu Kampala Upendo Agro Inputs tuka yo osabe ku kijimuza kine kya African organic manure olabe okumanya ebisinga wotu kwa ne simu singo obobula obakubirako ku 0705 9 7 3 0705 9 7 3 ebijimusa bya African organic manure bya mutindo era bigenda kuwa amakungula amalungi munywanyi
3: kale bino kambi twale kasayirirongo wembali gayita musule bino bye byafayo byabakonta nyinga ntandise no mugeye nabunya Ruth nkamirwa bina embona no eza kona ziwomerwa kasene ne bamunanika achali muvuma yenyeni kubaya tonya munseno banna Uganda we bagwamu ekikanga bwa bannabwe bakubibwa bomu kulagibe grounds erugogo nga balaba empaka za kamalizo eza World Cup eza soko okutegekebwa kulukalu olwa Africa kakati no achaka kalabya emisomo ku Nambi Community Secondary and Vocational School bamunanika kudala erya wansi kale sala wa Emmanuel College kazo webalo okuliriza ekijujulu echo ngenze kuwe mamba mukajanga alatula mufumba luvu amagunju agagobera ku kyalo na masumbi mukono yetondeka mu nseno nga Radio Simba yali yakamala emyaka mukaga ngekankanya amayengo genseno bwacho no yabikula ebitabo nokugulu nawanika era nga byali bimusobozesa okwegatta ku university lwakuba bizibu bya nseno mukwata muyiko awedde emirimu ebyokuwasa kyabi myamazzi kuba kyapa palanga seggwanga yenkoko eri mu nseera eva kweno edda kumulala kakati nengenda kubyafayo byomugonge senkuba Sharifu base na kujengo ebibakuli byebyenda abiwutirawo kibwa nasa na muchadondo yazalibwa mu mwaka owenkima lukongwa Joero wekiryo kya mityana singo weyawangulira engule bwatyo no akyakute kalamu ku St. Peter Secondary School enasa na ngali kudala ilya wansi
0: tweyanzeke kale situkulisa yuka tukutwalirawo butelevu nyo mu sebato obalamya tukugamba kyaddala ne KCB bank gulawo account ne KCB bank osulirire okwewangulira airtime atene data sono okubeera nti no osonyibwa okumala emyezi enanga bwobojayo sente ku account yo toyina kasente kakusalwako kino kikolebwa ate tukugamba nti no KCB bank yongera nokukubiriza okweterekera kasente mu birabe bigenda maso mu nsi yaffe buli lwoyingiza omutwalo litereka kesa tu akasambu kebulizemu auja kusobola kugula wa account nga ogenda kumatabiga KCB bank gonna oba ne ba agency abasasanya bitundu byegwange byenja ulo kubanga bawerera dala chenkana angalukaga nene kusimu yoko nyini nyini okwo osobola okuyita mu kuje tuyita KCB bank Uganda mobi app eno ogula wa account ngo yita ku mobile money kwenyini nyini kakati bobango yagadde okusa kino mu nkola na yengo ina okalubiriddwa kuba simu etali ya kusasulira bagenda kuba bakulagirira bwerere ngeri gyokikolamu kuba ku 0800 3MM4MM ngambye 0800 3MM4MM oberenga oyitamu nikujukiza nti kusawa nyone dakika 5 tugenda kuberanga tugabira na mukisa mitwalo 15 jonna wa mtu gabe mitwalo 25 musawe soka jiba 15 musawe yo kubiri njibe mitwalo 10 bwozigata je myaka 25 engule jemaze kumpeo era dotibe kutuyambako tutusesa nyuli no kubawuliriza abafebo na mu myaka jino 25 ate baba konta nyibagenda gabana kusanyu lino olika sana atuka ku final na wangule ngule obukadde butano bumulinze obwegatta kuza KCB zegeno mu milioni 10 ze milioni 15 ezo mulundi guno muberenga muchimanyi muberenga muchimanyi erinyi ebitundu kuchenkana 5 ku 10 kuva ku bukadde 10 okutuka ku kadde 15 mu mwaka guno ogwo kujaguza kale
3: ekyawandikibwa ne six spices
0: ekyawandikibwa naye kakati tukujukiza gwagenda okuvuba twagala otusuze mitwalo 15 hii ojijitusuze tutebuko tukuwe mitwalo 15 wano kakati atenga bozanya mukazanyo bonyumirwa nyiga star 2 musanvunya star teka wo satu teka waka dala nyiga enter kusimu kutekedo kubakuliko sinyise 12 ku mobile money echo chote kamu nawe tuwali chintu chabwerere nawe bako chote kamu kuwangula cho wangula basibo nebanyabo kale netugenda amuchawandiki wacho mukontani
5: six spices
0: mnonye kukoja mbatu seko six spices aha wano wenyini tulina echawandiki wacho mukontani
6: Kuno mulembe butebi ile wano mungule ya rogo gola simba omuntu utawangula kuruwe wabula mube muno mukono kwa mukama katonda katakati buli mukontanyi anokula ye chawandikibwa teye sigamako tichetimu wamanyi nobuvumu chawandikibwa chomukontanyi
2: chawandikibwa nga chikutusibu wako sage spices abakulile chiko mchuzi mixi ne chiko pilau masala amwetaze genda maduka gondaka kulio kumpi ne supermarketi
3: Chiko mchuzi mixi mwatu ye mchuzi gwe omufumbyo w'omulembe gw'olina okwekwata kuba akoleddwa abakugu mu kisaawe ky'ebirungo aba Sage Spices Uganda Limited osobola okumukozesa mu katogo okuzito ya supu mu nva nawe n'olyoka owoomerwa abokya ennyama n'enkoko osobola okumukozesa nga seasoning oba okunommamirirako bulungi ate nammwe abasiika chipsi soka oziteeke mu chiko mchuzi mix nga tonnabisiika kuba aziwoomesa okukamala asangibwa mu supermarket seasona kakati Mwatu twako kozesa chiko mchuzi mix akawoka subule okuba nga kajja bulungi nnyo mu nva zonna mu nyama n'ebirala ebigwa mu kowe eryo ate na mu abenkoko akawoka kajja kuba kaamanyi
0: kale
7: amanya nze senkuba Sharif muzira ngonge basina kujengo chawandikibwa cha enchije mu Isaya esula eya 5 munya olunyiriri rekumi n'omusanvu ng'egamba nti Teri chakuranisa chiwese dwa jendi chinalaba mukisa.
0: We wow. Netukende na kwa ya...
8: Mukaji anga alatula mfumbaruva. Yedile mamba. Echawandiki kwa change. Nendu kusayange. Chifude musulati sulumani. Ilanga chigamba. La ilaha illa. Anta subhanaka inni kuntu ni minazalimina. Teri chitonde chisinzi wacho na kumusi okujia kwa katonda. Ero kufanolu alilo mfude mbali azamani.
0: Wechiri?
9: Amanya na unya Ruthi muna eyedile ngeye ngambiti wanka mirabinwa echawadiki wachange chivude mu abeblania esule ye kuminesatu olunyi lolo munana ngegamba nti Yesu Kristo jone rero abe naberanga munafe okutuse emirembe jona
0: chetufu
10: Tubalamia kana kadde abatoka batambulire mu ngaba ganda mungule ya lubogola simba mukatundu kano sibatubalamia
2: ngakutusibwako Chembugo Adult Education Center abasangibwe kireka kuna Chembugo Plaza opposite police station bakuye kuzira musambu 0 nya nsambu munya nsambu munya abiri
0: todamu kwa kubagiza nti okusoma kwako yitako gwe kenyine gwe wekomide mabega bwali buvunanyizwa wachitawo nenyo ko mbisere byobuto neka kati kiriza ntino buvunanyizwa bwoke nyine nawo oli musajja mukuru kitawo sende bwezibanga zamubula nenga yinsonga je yawa naye nawe kiriza bwezikubula kati nga nawo oli musajja mukuru todda mukunyigira kitawo no mulundi nogumu dira ogende wesomese kubanga okusomesa kwa bakuru je kuli Chambo Adult Education Center basangibwa kireka akunamu na Chimbugwe Plaza opposite kireka police station basomesa abantu abakuru okuva ku miaka 18 atino kweyongera yo waguru basomesa computer oluzungu abakoma mu senior 6 senior 4 ne bo bakoma mu P7 era bajja kwaniriza basomesa na bachala ne bo no balubutongo limuzito ne bo no banakawere ne bo no boyonsa tibalinda muzibu nawe ojja kujja ne mu kibina nga we negula mu katono no yonsa omwana tibalina buzibu mwena babaniriza basomesa ku macha mutuntu atino lweguru Wabula basomesa atene ku weekend singa munako ezabuli jobero lemereddwa basomesa ku weekend bakati batandise dde okuwandisa abayizi abagenda okuddako okumanya ebisingawo okwata simu zino n'okuba ku lukomo lw'essimu 0 musanvu 0 nya nsanvu munya nsanvu munya abiri bebatusizako abatonga balamya akalulu katugambye bwe kati olunaku lwakutaano essanyu lye muwulira lyesirya muokiwagonja lya kuva ku lusozi kaguru mita ze 13 mu lukaga bavu sirevo n'okufuyibwa ku mpewo ezijudde obuwangwa ezijudde emikisa yeti binge data nuko babu lida kurusozi luli nenda kubanga mbogo lako katono ane kujeje kulipis nenda kubanga kutera yo ochirabi bula mine tukugambia wete kere gete kere kodi abiri mwetano operation mekete ai pambe
3: acho chiseka chivutu kate chala tali
11: basawo ne banyabo nze erajja tseka ndi mutabantu akato Jameson tseka atudde enasa na kabumbi ndi muzukuru wa Jackson Mwenge agalamide ekasagambule meze mva mu nyumba akato Jameson tseka atudde enasa na kabumbi mva mu rujja Jackson Mwenge agalamide ekasagambule meze mva mu runyirwa Kayemba Jordan agalamide ekasagambule meze mva mu mutu bagwa mu byazara agalamide ekasagambule meze mva mu sigali ya Rwanda ebulemeze mva mukaso yakanna muguzi ekasagambule meze norwekyo neddira mpuluguma akabirongo ombala gaffe guvuga nti sebugana namuguzi omutaka yoradda kyagaba tasaga wangala ayi maaso moji
0: bwe kiri akimaze kojajja kubogaba obubonero busatu olwaleero
9: amanya enze muyinda gift ndi mwala omwami Kigundu John atudde nakafu mu mbulemezi ndi muzukulu wa Kafeero Joseph agalamide nakafu mu mbulemezi mva mu nju ya Kigundu John atudde nakafu mu mbulemezi mva mu luja lwa Kafeero Joseph agalamide nakafu mu mbulemezi mva mu lunyira Sewankambe Buyinja Gomba mva mu sigali ya Jumbe Bunjako mva mu tuba gwa Ntumbi Zeru sana Kalungu Buddu mva mukaso lya kamugeme bila wambale neddira nkima akabiro kamukukulu ombala gwaffe guvuga nti senye nkutu achenyama mugema wafa kudamlala ayi sawa sajja kabaka wangale
0: bwe kitofu netulio katuja
12: erinnya eryange nze nakate Josephine nga nsomera ku St. Joseph Magogo Primary School eriri embamunani Kaluwero Bulemezi nga ndi muwala w'omwami Katongole Joseph atudde ekasene ne embamunani Kabulemezi nga ndi muzukulu w'omwami Sempija atudde ekasene ne embamunani Kabulemezi nga nva mu lujja lw'omwami Sekate atudde ekasene ne embamunani Kabulemezi nga nva mu lunyiriri lw'omwami Kasumba atudde ekasene ne embamunani Kabulemezi nga nva mu sigali omwami Mugenyi atudde ekasene ne embamunani Kabulemezi nga ndi muzukulu w'omutaka Katongole Mulema mu Buddu nga neddira nte akabiro ngaali ngombala gaffe gugamba nti ekyuma nkiridde eno mukima ngulidde mbadde nga leeta omusumba n'agayiwa ayi Ssaabasajja Kabaka awangaali
0: wewaawo koja nogaba bubonero busatu
3: batambudde bulungi naye ate nakati todanga mugamba erinnya bikyate noyogera amannya lukunkumuli igamba inze oba amanya inze ekyo tukibasomeseza ne bonna kabafune obusatu
0: kale webale nnyo
13: Sisimuka
14: gwe engule etandise
13: Sisimuka sirisa abana engule etandise
14: Sisimuka wabakulu
0: twagala tutandike ne DT Solar na CCTV kamera akugamba atya akugambye DT ntino embaga ye miyaka 25 ejengule DT ajibaddemu ayagala kati ku miyaka 25 ejengule nawo bereko kyojukira miyaka 25 ejengule asabu kulu Dezi Solar ezisokerwako mwagambi nti buli muntu asula mu masanyalaze lwana nyo kulabikanga naba kutonda ne bakuteeka ku nsintegeza bazadde bo katonda banga kya zikyaba kubirenduru tochikiriza kigane gane ogambe nti wachiri omwaka guno gwengule engeri jenja guziza mwanange ngule bazadde bange mukyalo nabatereddeyo wachiri amataala abiri agasola etale emwe eri mu kisenge mwe basule ndale eri mu ddiro we bakyaliza abagenyi ku mitwalo nga 13 tujja okukalwa kyo bera tokisobola diti sola agambye ekya kibawadde nga genda bakulye akibawadde nga okujaguza kw'emyaka 25 ejengule ye kenyini na ye kenyini gyabaddemu bwavuda unagamba temu abamalayo abatusizaako ekyuma salongo kirina sola ate kirina ne kamera byombi ye kamera ate ye sola eri ku mitwala 35 jokka ngokuba ebinyonyi bibiri ne jinja limu owanise sola ate ofunye n'obukumi wonawo obwetaaga kubira ku DT sola ne CCTV kamera ku simu zino wamanga oberenga bakubulira ekisingawo kwekyo bakubire ku 0753 094 nya 06 gambye 0753 03 09 nya 06 eyo bwe bateriko obange libize gwe yita ku ya MTN obakubire ku 07 07 09 nya 06 diti sole ina matabi agasoba 20 obakubira bukubizi okusinzira gyoli bajja kulagirira ntuwetaga kujja Kampala agenda awo we wali etabi erisingo kubera okumpi ocho kale tugena musimuka
3: msaji omwe nkoka jajiri
0: hei luwachi atitajiria luwachi tajiria tuonge lukatiza ni tubagamba ntino omutuju chisule wagumo lwalero abaya tandiseda sabato
15: ee
0: elata agenda poera government yaba gamba voti baba bakwerencha yaba baganda bafaya bakuza sabato ya wakati yebele tandise ochulide nolenso nge taliwo ate Brenda achainamu ekyalobera wanyindo okweggala tasobode kuberanga aliwo kakati tugenda kumala yo wetuti otyo tuline wa mwana mulenzi
7: Senkuba Sharif omugwenge basena kujengo
0: Senkuba Sharif tugenda kuyita musisimuka tulifena
7: yesebo
0: otyo kale nolyoka otugamba musisimuka
7: yesebo
0: olulagala nga terunafuka kisanja
7: Yesebo.
0: Olagala ngateruna fuka kisanja. Yeah. Omutendera kweruva luliokeru fuka kisanja. Tuba tuluyita tutya?
7: Omutendera kweruva.
0: Luliokeru fuka kisanja.
7: Okula.
0: Ngambye olagala luyita mitendera omutendera kweruva ngatinuna fuka kisanja. Omutendera kumutendera ogwo tuba tuluyita tutya
7: olulagala oluto
0: olulagala oluto nota sisimuka ne tukufuna ateku asoko muleke acha mugundi kakati obuswa obutono obubuka bwoti bulibwa era tibuva mu kiswa obuswa obwo ne tubuwa linya ki
7: obumpowoko
0: awo no sisimuka
7: Nentinta.
0: Notinta. Ne tulio katudde wo mwana mulenzi.
8: Mukajangala tula mufumba luva.
0: Otyo. Olulagala lwetwogeddeko luli tuluyita kireka.
8: Esebo.
0: Ekyo kibeera kireka. Kwe luva ne lyoka lufuka ekisanja. Otyo. Ekikolwa ky'olulagala olwo okwewunzika ku kitooke nga lwolekera okufuuka ekisanja tugamba nti lukoze eki?
8: Chetuito kwewunjula.
0: Okwewunjula nedda. Si kwewunjula. Nota sisimu kato wano situgeza ako mugundi. Kakati notuwa ochali no muzindalo.
8: Esebo.
0: Ankulu kuku bweziti bwa bwezityo.
8: Esebo.
0: Tutegeza agambye obusobo tubuyita enkulu kuku. Mwe muva ziri zetuise obumpowoko. Batu basi tubuyise nkulu kuku. Tuziita
8: entawumba
0: entawumba no kwata kalamba ne tweyongerayo tinta ne tujje omwana muwala
16: nabunya Ruth
0: munangeye gogenda tubulira olulagala kumutendera gwekireka
16: yesebo
0: kwetwogedde nga tirunafuka kisanja omuganda asinga kulukoze saaki
16: sakunzirira muko
0: olulagala lwetwogeddeko nga lumazo fuka ekireka kumutendera unga luli mutendera gwekireka tirunafuka kisanja
16: yes,
0: omuganda asinga dukoze saachi
16: asinga lusibamu nyo mpombo
0: olulu asibamu mpombo ekireka mwana muwala autosisimuse kale ronda kano tulabike nga osisimuka
16: Yesebo.
0: Togedde ku ntawumba.
16: Yesebo.
0: Era tujiita nkulu kuku. Enkulu kuku zino omuganda azikozesa nnyo okusinga mu kukola ki?
16: Mu kuwumba obusuwa.
0: Mu kuwumba obusuwa? Bukuumba obusuwa no tasisimuka era bo tasimuse awo ne tubera anga atweyongeddeyo ne tunonya mu bato nga bakulukuta oluvanyuma lokola akantu weka tukugambye genda musimu tugenda gabe mitwalo 15 dotibo logistics tukwagalizwa merenga gozi wangula nyiga star 274 star ozewo 3 ozewo hash ngambye star 274 star ozewo 3 ozewo akadala atuli nawe twagalo wangule mitwalo 15 nga tugenda mu weekend.
15: Okuduka je somero kijja ne byetaago bingi era somero liba lyetaaga munywanyi waalyo wa bank ategeera olugendo luno kakube kuzimba bibiina kugazi ya somero kugula basi ya somero oba kubeerawo na nsimbi ezitambuza emirimu KCB Bank Uganda ekuwa weyamu okukuyamba okuza essomero lyo n'enkola ya KCB Bank Uganda eteekeddwa okuyamba eya school bridge financing essomero lisobola okufuna unsecured loan okutuukira ddala ku bukadde bitaano okusobozesa oditambuza okuligaziya wamu ne asset financing awatali akuba ku mukono kyali leta bya KCB leero oba kuba ku noti 8 noti noti 3 14 11 KCB Bank Uganda for people for better.

0: tears of serving Uganda.
1: Another new season, another
2: team. Where you? Echiro Charero. Ah, Kawede Muda.
3: Miraba.
2: Salas Pole. Neda, Neda. Neda, Neda, Neda.
3: Kano keka sera kange. Izana kambia. GSB Uganda. Kano keka sera kange. GSB Uganda, ili licensed, erangi runga mizuwe chitwangore, echa National Lotteries and Gaming Regulatory Board of Uganda, okubetinga, kwa halibu kwa mwadabu eni obongobu, okubetinga, kukirizima mwaka, haba suse miaka abimwe tano. Betinga na uwege nitiza.
4: Bwana Jona, njagala yomu kebe guhensuga ya watermelon gumu.
5: Linda kwa mwotebi, enimiro yoyenka neitia, erege nda mwibi kolo bimeka.
4: Anze, sifabu simi binya kujuza enimiro yange, nga chiwede.
5: Eye, nima ya chifiriza, tuwajivokuda! Simi nsitechila teka nsigo mikebe. Katisijira mupaketi. Elanga kuliko na muendo kwen sigo meka. Ezirimu.
4: Kati nchuka chukeo semi nziji yako ze. Nzi nga omulimi mfunira muwa.
5: Iyambo omulimi okumanye nsigo meka za agula. Iya soburu kulonda wu. Omuendo ogumarini nimiro ya. Chija kuyambo kekereze nsimbi zi wandi ononye. Ngugule nsigo zi utetaga. Elaka titufude kubuzito kwen sigo. Nitunde kumuendo guazu.
4: Neka jate mikebe. Jina usibuchi.
5: Echo kuva kumikebe. Chaku yambo kumabutonde buwensi. Kumeye mikebe jino wejisuri wabubi, jono unobutonde wensi. Atinga webono nekachiko sama kungula ko. Ngu mulimi. Faith Agro Inputs ne Semens, tugonze zo mulimi. Ensige mo, bulichinya. Okumanye bisinga wo, genda kumaduka ga Faith Agro Inputs.
3: Kuchia na msamba kisasa tradio Simba FM MFM Pologoma Yedembe. Kwa ulira tusirikiri la muano, bante ndera bakoja chigude bajeti biba ason, bante ndera olusozi kaguru yetu sivyo lunaku uruwarero, nga tulimu mita zengkumi satu muru kaga bavu sirevo, era olusozi okuve mikisajia busoga, abantu basanga beso mboleri, nga baga amantu, nsajia kudibia buwangwa, umuana wa Katonda watu wa ya gamba. Botuke ritolema kweba za Katonda, munaku omusa sambu mwe atonde la ebibyo nana atonde injazi na atonda chi ne webuzo olusozi ngeri jerubera bwerutyo kati mbyo nabye tukozenga tulambula tulambude ebintu byonane tulambule nyanja ne tuzitambulira ko mukalanga le tulambule ebibuga na yemba desi batusanga ko muke bayita olusozi kakati mwetegeke tugenda kulambula ensozi ne ebiyiriro emyaka 25 je tugendo jimala je tugendo jimala enaku zo mwezi zigenda kubera 13 mwezi ogwe 10 ogumu kumi na satu mwezi ogwo kumi na ogumu ne kumi na nya ne kumi na tano zijja kuba satu katikuwa tutandika bwetu tuti kubira Christine na Mubiru omugambe operation ayibambe sibulamu buli anawala mpa olusozo olwo olwebyafayo nolutuka kuntiko nga tuli waguru tubula kwata kubire tugenda kugaba awards je tugenda kuita Mekete Award Radio Simba Mekete Award Radio ogenda kuitwa Radio Simba Mekete Award kitegeza nti tosaga muve mbino ebyoko situle ebyuma muzijimu walampo lusozi luli lyokatukuwe Radio Simba Mekete Award at 25
6: kali tugende mu bato bakulukute
3: bakulukute
6: 32
3: tolabe kino budde bwa kuba ombade nyumiza bunyumiza bantu lusozi
7: wali omuntu awomesa olulimi nawe n'omwegomba n'ogamba nti singamba denze kati ulira abato bakulukutira mu lulimi mungule ya Simba
8: okulukuta kuba tokukutusibwako Trust Macario Estates bano nga bagula n'okutunda ettaka era nga bakola ne kubyapa ebyalema basangi banansa na ku mastowa ku Ebenezer House ku kidde ekyebando bakwire ku 0754-05-56
6: Kale chayogedde mazima genyini ya chintu ekisinga obukulu mu business ge mazima ku Trust Mac Real Estate tuteeka amazima mu buli kye tukola atera tuyita abantu mwenna nga mwalemererwa okufuna ebyapa ku ttakali ya mwenga mwalemererwa okufuna letters of administration era nga mwawambibwako ebyobusika bwammwe oba nga mwetaaga okubatuuza okugonjoola obutakkaanya ku ttaka tutunda nno ettaka ly'ebyapa n'endagaano mu estate zaffe ez'enjawulo nga tukkiriza n'ekibanja mpola tulina Namayumba estate okuva ku bukadde 2.5 okutuuka 12 Kakiri estate eryo nno lyo lya kyapa bukadde 15 okutuuka ku bukadde 2.5 ate Mpiji Kampiringisa Muyira town eryo lyo nalo lya kyapa bukadde 12 Kalaji Mukono obukadde okuva ku buno okutuuka kubukadde asatu. Atera nebitundu ebirala tulinayo ettaka eranga mwattu ebyokulimirako osobola okulimirako okukolerako farmu ne business awamu n'okupunta ettaka nabyo byonna tubikolako ate nno tuyambako ne balandi rodi okukunganya sente okuva mu bapangisa awamu n'okulabirira ebizimbe ebyabwe tuzimba amayumba ebizimbe wamu n'okuyambako abali ebweru nga betaaga mwattu omuntu omwesigwa okulabirira ate business zaabwe n'ebintu byaba bazimbye. Songa ate tuwa magezi ku nsonga zonna ezikwata ku nkozesa y'ettaka tusangibwa ku Ebenezer House eri Echebando Road era mwattu owetera wonna sana ku mastowa. Oba tukubireko kati ku 0754050546 oba 0700 293 0700 293 8 Trust Real Estate.
3: Otyo. Abato, kakati tugenda museba tobalamya mwetegeke. Tubabuuza akabuzo kamuka bakebi okuddamu bingi. Muwulira?
9: Yes.
3: Muwulira?
9: Yes.
3: Otyo. Gezaako kulabika ng'owuliriza buli omu owa eky'okuddamu ekikyo n'omulala naawe ekikye. Naye toddamu munno kyayogedde. Otyo. Kale, basebo ne banyabo abatoba fabolwa leero tugenda babuza batulage bwe bamanya amasaza ga Buganda. Mugenda kumenya amasaza ga Buganda bwe mugamanyi. Esaza munno bwaliyogera gwe toliddamu abamazo dimaliriza. Amasaza ga Buganda gali 18 katulabe abatoba no basobola kumenya ako ameka. Otyo, omuto tutandise.
9: Chadondo.
3: Bulemezi.
9: Buddu.
3: Chagwe.
9: Bugerere.
3: Buvuma.
9: Maukota.
3: Sese.
9: Bugerere. Singo.
3: Engeri gye batuuse badasi katidde nga bali ku masaza basobodde okutuuka mu myetoloolo esatu bonna bafuna obubonero busatu. Mwebale nnyo buli omu musobodde okumenya ku waakiri amasaza mwenda kubanga buli omu amenyeko asatu ne muweza mwenda ne mutuuka mu makati g'amasaza aga Buganda.
6: Tibo logistic ku ssaawa wasigadde eddakiika ntono nnyo wandibadde okozesa chansi n'osobola okwewangulira emitwalo 10 ng'oyingidde mu kalulu kati ky'oba okola kwata essimu y'onyiga akamunyeenye 274 akamunyeenye teekawo 3 sembyayo akadaala mwattu ojja kuba weetabye bulungi mu kalulu. Ngambye nyiga akamunyeenye 274 akamunyeenye 3 sembyayo akadaala mwattu osobola okuba ng'oyingira mu kalulu. Essimu y'okulina okubaako 12 ku akawunti ne siringisi nga 2 airtime teekamu kitono ate owangule kinene emitwalo 15 gikulinze.
10: Yakubu, olina bumeka nkutunze nnimiro eno kati?
11: Obulimi obukooye.
10: Buli bwesimba emboga zibaluka, tezizimba, akasanja kazitigomya. Epa atwala ebbanga ddene, ate bwakulaba mutono nnyo. Kati nno obutungulu bukala ku mitwe ne bukona. Ate bwenkungula buba tebwenkanankana nga buvunda mangu.
11: Ensigo z'osiga we wali obuzibu.
12: Siga Procter Cabbage atamanyi kasanja. Aweza kiro nnya munnaku 75.

0: tayanu kude
1: ani amulonda tewali
0: ne wataba amulonda beyong akune tukakona akone tugende wo mwana
2: uja... nakate Josephine
0: nakate
2: anji sebo
0: oli wachikachi
2: nte
0: nte nakate
2: wanji sebo
0: bulwadde chi obwataka tongole jajja wabente bulwadde ki obwataka tongole jajja wabente wanji
1: mbukansa
0: nedda
2: tewali bwamu
0: tiyafa kwe gamba hachaliwo obo nobo dayo ja kubuza netuwe yongera yo na ye nyongera kujukiza ntinyiga b star biri kujajibawe
1: Wandi badde onyiga mangu kusimu yo kwa tusigaze dakika ntono nyoso olokuwe wangulida emitwalo 10 jigende kusimu yo nenga kuino okubako siringi 12 ne airtime nga wa siringi 2 awonno onyiga kamunyenye 2 musanvu nya kamunyenye 3 sembi ayo akadala oyingire mu kalulu nziramu nyiga kati akamunyenye 2 musanvu munya akamunyenye teka osatu sembia ya kadala oingire mu kalulu we wangu lye mitwalo 10 jije ku simu yo oliokewe yagale ku weekend okadenga omumegganyi amazemu ekigwo
0: natudengana omuto
2: anje sewa
0: omuntu atage ebyenyanja mu mazzi ayitibwa atya
2: omubas
0: omuntu atega ebyenyanja mu mazzi ekikolwa ekyo tugamba nti akola ki
2: akwata ebyenyanja
0: nti akwata ne tujja
2: abibaka
0: abibaka mubasi kale kwa
1: ani alonda
2: muhinda gift
0: otyo
2: avuba
0: avuba kabonero kalamba kabonero kalamba okalina tuli uwo muhinda gift
2: yes sir
0: otyo ekikolwa ekyo kusa ebyenyanja kukatimba nebabisa kumuliro bikale chiti wakolaji
2: okubyocha
0: babyocha bakulo
2: okubikalirira
0: akabonero kalamba manyo bonero busatu netuja
2: ewana kate Josephine
0: ekyenyanja ekibisi bwe kyononeka tugamba nti kikoze eki
2: ekyenyanja ekibisi ekiba kyononese kigamba kigaze
0: kigaze nti kigaze
2: kiba kivunze
0: kivunze ekyenyanja ekibisi ekiba kyononese tugamba nti kivunze
1: mulondi
0: oba kigaze waliwo mulonda
1: kise kalondo
0: abato ekyenyanja bwe kyononeka tugamba nti kivunze ekyenyanja nti kigaze
2: kiba kyononese
0: okwononeka kwakyo tugamba nti kibadde ki okwononeka kwakyo tugamba nti ekyenyanja kiduze kale tukyatunka n'abaana batokoja
1: ndozo
0: oluvanyuma lwakano ojja kukwata mu kuminzani
1: tukwatemu
0: ojja kubanga okwata mu kuminzani ne DT solar ne CCTV kamera otyo abato
2: wanjiseo
0: tucha abalimu tucha alimu mwe tulifena
2: yes sir
0: otyo kakati mugenda tubulira singo ulira omukazi
2: yes sir
0: nga kuba enduru tuweyo ensonga satu ezinzo kuba nga zezimuviriddeko okuba enduru
2: sewo bayinzo kuba nga baddewo ayagala okumutta
0: okumutta nemu
2: sewo waluwo nga ayinzo kuba nga waluwo abadde ayagala okumubba
0: okumubba otyo waka wabiri nsabye satu bagenda kulonda
2: sebo
0: bagenda kulonda obone lukusubwe singa omukazi akuba enduulu wayinza okuba tuweye ensonga satu ezinzo baza ezimuviriddeko okuba enduulu otuwaddeko bbiri bakulonda bakulonzi
1: bamulonde
0: kwato muzindalo aha
1: sekayira bidde
2: omchala inzo kubanga babadde bamutta
0: aha
2: nga babadde bamubba obanga bawa abaddamu kuba
0: obanga bawa abaddamu kuba ekale obonero busatu tuliwo
1: amu alonze kalonde
0: ekamu kale kamu tuliwo ani
2: Muinda gift.
0: St. Mark High School tuongero bali ingizako na ukubeba zabi mwakola. Ingule tongo zebuao. Abantu be Bugerere, abantu be Kayunga. Mulina esomere dunji mumwe ya St. Mark High School. Timujulirira, timujulirira abana wa watu alabu na ira. Ngate eriengede mulirese kuchalo kwenyini St. Mark High School. Otyo tuliwo?
2: Yes, sir.
0: Mubuganda wano. Twaddu kiriranga enduulu naye bangi tebakyakikola.
2: Yes,
0: mu Buganda wano twaddu kiriranga enduulu naye bangi tebakyakikola. Tuweye ensonga satu eziviriddeko abantu okuba nga tebakyaddu kiriranga enduulu.
2: Banziriremu
0: mu Buganda wano twaddukiriranga enduulu naye bangi tebakyakikola. Tuweye ensonga satu ezinza obanga zezivuddeko abantu okubanga tebakyaddukirira enduulu.
2: Babeera batya?
0: Abantu batiitizi emu.
2: Abamu balina emitima emibi.
0: Balina emitima emibi ng'egyaki? Ng'egyaki?
2: Ng'obutaagaliza.
0: Otyo eyokusatu. Boga yala bakulonda. Bano baba bayitegese bakulonda. Omulonda? Mulonde. Addide mu kuzanyira mu kabonero.
2: Abamu baba balina emitima emibi, abamu baba batya. Osobola okubeera ng'oli waluwa amubbi eno ogenda osobole omutali so ate omubbi nagampuno n'oyo abaddeko naye ne bakutwala.
0: Kati ensonga esatu zotuwadde ze ziriwa. Aha, ziddemu nti esooka.
2: Abamu babeera batya kubanga osobola okubeera ng'ogenda okutaasa naye ne bakuttira.
0: Eyemu. Then eyokubiri?
2: Osobola okubeera nga oba waluwa amaka gamu oba bba wakuba omukazi n'ogenda naye n'oyo musajja n'akubira.
0: Eyo y'ensonga y'emu ko weetooloolera efaanagana. Tugambye ensonga obagambye. Aha.
2: Osobola okubeera nga oba ku street waliwo omubbi n'ogenda osobole okubeera ng'otaasa ate omubbi n'asobola n'agampu nno nziba n'oyo naye ne batukutwala.
0: Agwetololera ku nsonga emu. Wetololera ku nsonga emu. Musajja mukulu tolonda obubonero obwo bw'omusajja omulamba.
1: Talonda kiseka.
0: Kiseka bw'otoba n'obeera mu maka nga tosobola na kudduukirira nduulu. Tugenze kojja tuli etuli
1: uono malayi
0: kakati gwogenda tubulira twawulire wakati w'enduulu n'omulanga.
2: Owenduulu
0: njawulo ki eriwo wakati w'enduulu n'omulanga?
2: Omulanga omuntu abeera akaaba ate enduulu wasobola okubeerawo ng'amubba n'asobola okkuba enduulu.
0: Olwo enjawulo wakati w'enduulu n'omulanga yeeriwa? Waliwo kanti omulanga omuntu aba akaaba ate enduulu?
2: Enduulu omuntu abeera afunye obuzibu n'asobola.
0: Wonna baba bafunye obuzibu ne kumulanga aba afunye obuzibu omulonda. Aha, gwono tugamba enjawulo wakati w'enduulu n'omulanga eriki? Kwato muzindaalo.
2: Sebo omulanga kubanga bakukubye ng'okaaba. Wabula enduulu kwe kuwogganira ennyo n'okuba akaleru ng'owoggana bakutaasa.
0: Akaleru?
2: Akaleru.
0: Obadde oze bulungi
2: akakule
0: obyonoono Omuzira lo tikudda mabega bokuva ko tikudda mabega gwenguli. Kale, ya tugenda ba umuza.
1: Nenda ngale tuna ba umuza. Tumaliya katemeno ka wasika debuzo bibiri. Tugene mu mubabiro tudde na bakuru.
0: Wasika de bibiri?
1: Bibiri bibiri buli party. Ewo chimu?
0: Kale. Kale kati tumalirize kale.
1: Tumalirize.
0: Omuto.
2: Anji sir.
0: Ogenda tubulira.
2: Yes sir.
0: Ogenda tubulira.
2: Yes sir.
0: Twabadde tuyita ku bitala by'oku nguudo. Omusajja n'agamba omupoliisi. Tinaye poliisi lwaki mutubuza abuza? Twabadde tuyita ku bitala by'oku nguudo. Omusajja n'agamba omupoliisi yabaddewo. Tinaye poliisi lwaki mutubuza abuza? Olowooza yasinzidde ku ki okugamba ati? Munsi yokulongoza abantu bakyali wala
1: ani ulonda tugende
0: twali alonda
1: tiri mulonda tweyongereyo
0: neno je tugenda mwina okwegendereza abaana abato bannamu abali wano ku mwaka guno baluwuleza ku speed kale tuli uwoka wakati
2: yes
0: gogenda kumbulira ebiduka ebiyisa binabyo ku luguudo bitekwa kuyisiza ku mukono ki?
2: Omukono ogwa ddyo. Omukono. Omukono ogwa kono.
0: Etuweyo wagira okuddamu ko. Tujja kuwa bonero busatu bayisiza ku mukono gwa kono kyemuva mulaba nga ku makubo kubera kakagambo keep left muli kale ne tujja
2: ewana
0: kate Josephine wanji
2: sebo
0: tuweyo ensobi satu abavuzi ba boda boda ze basinga okukolera ku makubo nga bavuga
2: abamu baba galo kuyisa aliye maso ate abamu tebagoberera bitaala.
0: Tebagoberera bitaala ensobi emu. Okwagala okuyisa ali emaaso si nsobi kubanga omuntu okuyisa asobola okuyisa. Naye lijjo wadde tagoberera bitaala. Eyokubiri?
2: Anti osobola okuyisa omuntu ate n'okola accident.
0: Kati olwo nsobi ki gy'otugamba?
2: Okubeera nga tutambulira ku mukono gwe batutegeeza.
0: Leta ensonga eyokusatu.
2: N'okubeera nga abantu baba bakoze jja mu makubo osobole okubeera nga otambula mpola mpola osobole okubeera nga tofuna buzibu.
0: Naye mukyali wansi nnyo ku bato bannammwe be musisinkana mu mwaka guno. Bobanga ensobi ssatu aba boda ze bakolera ku makubo zikutwalira obudde okulowoozaako. Waliwo alonda?
1: Londa
0: ono zimulemye okuzijjayo bulungi. Aha.
2: Okuvuga endiima
0: otyo
2: obutagoberera mateeka ga bitaala.
0: Obutagoberera mateeka ga bitaala eyokusatu. Nawe osikatidde ku bbiri.
2: Okuvugira ku mukono gwe batakugambye vugiraku.
0: Okuvugira ku mukono omukyamu musanga ababoda boda bangi nnyo omukono motoka zirina kuva ludda lumu naye nga ato basanga boje bayita
1: basigaza akatemerero kamu
0: akatemerero kale katukafuna tuliwo omuto
2: yes sir
0: otyo zinongero ogenda kutubulira ono yagambye nti namunswa alya ku nswazi namunswa cheche
2: sebo yenswa ekulira ekiswa.
0: Enswa ekulira ekiswa obonero busatu
2: nembo yazanya
0: netuja ewa
2: muinda gift
0: otyo okukula kudda buto okula kudda buto ngetungulu etungulu cheche
2: kibala
0: nga kyakulira mu nsiko
2: nga kimyufu
0: obubonero busatu
3: sanyo sebu
0: netuja
3: ewana kate Josephine
0: amawolu galibwa mujukiza
3: yes sir.
0: Amawolu cheche
3: osobola okubera nga ofumbye emmere ne mujiryako ne sigalawo kati akumakya ebyefuse eggulu
0: obubonero busatu
1: kakati tusigaze dakiika ntono nnyo genda ku simu yo uweza ake 12 teeka mu kitono ogenda kuwangula sente ng'oyingidde mu kalulu ne Dotibo Logistics kakati ky'oba okola nyiga kamunyenye 274 kamunyenye teekawo 3 usembye ya kadala wetabe mu kalulu ngambye nyiga kamunyenye 274 akamunyenye teekawo 3 usembye ya kadala awojja kuba mwattu emitwalo 10 jibenga jijja ku simu yo osobola okutambula ng'okada songa ate omugonge okuva e UK po dungu agambye mugonge munne ata amutambulidde bulungi senkuba Sharif base nakujengo emitwalo ejata betano jo jimaze okutuuka wano weyanze po dungu
4: neyanze zanyo neyanze babawo neyanze zanyo neyanze ge baba wange omuzira ngonge po dungu kuva e UK
1: wajo
4: zeo oje mukama zeo
0: kale kujagenda komu
5: Njagala kumanya. Abakontani bayimiridde batyakati.
0: Abakontani kojagenda kubanga abakuwako, obanga abakuwa naye kansoke nkujukize ntino DT Solar na CCTV camera bebakutusako akatundu kano akaminzani. Uliriza n'obwegendereza. Basaba ne banyabo. Emiaka simingi nyo emabega wano Uganda yali tenafuna solution ya masanyalazi gava kunjuba. Okutusa DT Solar mubuyiya bwayo buyatalaga ensi muri Germany ne Finland. Nezula technology ono uwoku noga masanyalazi nga tuga jia kunjuba atine tuga funamu masanyalazi. Timwera bila nti masanyalazi munsi yafe ebitundu ebimu o chandiba echiroto kufuna kumasanyalazi ntegeza gano aga hydro agava kubijiriro vya mazi. Againo okutuuka nga basimbye emiti gy'amasannyalaze na ye okwekubagiza kubere kutono kubanga eyo gyoli ne bwebwabanga oli muddungu ery'enkana litya enjuba yo eyakayo kati enjuba bwebanga eyakayo ogenda kwevuma weka okulemererwa okunoga amasannyalaze kunjuba ng'ate DT Solar yakuletedde ebyuma ebisobola okujja amasannyalaze kunjuba eyo kakati uliriza abakugu era abamanyirivu mu byamasannyalaze genjuba ba DT Solar and CCTV cameras enansana ne ku mulundi guno bazze n'ebipya bingi baleese solar systems ezenjawulo ennungi ddala ate nga ziriko garanti ya myaka 6 enkola ya Germany ne Finland solar ezijudde nga ziriko buli kimu gamba ng'amataala okuva kulimu ne kuza amataala amangi okugattako sola eziriko TVs buli size yonna gattako sola eziriko radios woofers fridges ezawaka neza business gattako sola zibatekako pass gattako sola ezamataala gw'omu compound ne sola ezamataala gw'oku nguudo gattako ne sola eziriko emizindaalo gya sola kakati ebei bajisaze mu miaka ja simba jine 15 kubanga DT Solar tambude ne simba miaka jine 15 bali na kamera enkesi ngaziri kone alarms eziketa business yo ewaka amasomero munimiro ne walalawo nawo yagala batunda ne chimwe chimu nga solar panels solar batteries hybrid inverters solar MPPTs controllers lithium batteries solar alarms water pumps TVs fridges, woofers nga zona zikolera ku sola na buli kalonda yenna akwatagana ne sola basobola nobikuletera ne babikuterako awo wenyini wakawo bwe bimala okubera nga bikoze noli okwa osasulirawo abadde ti sola basangibwawa nansa na wano ku Hoima Road okulirana Base Hotel atenga balina na amatabi agawerera ko ddala mu gwanga kakati buli tabi gyoyogera mu kitundu gyoli kakasa waliwo tabi lya DT Solar likuliranye chobo okola kwate simu zino obere nga uwe nyini bw'okuba simu buzo ya kote simu tikati nze nsangibwa wano mu kitundu kya feche jindi etabi ya mweri nze okubera nga lili singo okumbe ero okumpi tabi chi bajja kudamu ero gende oyambibwe bakubire ku 0753 094 nya 0 mukaga ngambe 0 musambu 5 3 0 muenda nya nya 0 mukaga oba 0 musambu musambu nya 0 muenda nya nya 0 mukaga 0 musambu musambu nya 0 muenda nya nya 0 mukaga yediti sola febe twesiga mu bya sola tugendeko mubabiri
1: tugendeko mu mubabiri
0: tugetaga kale kale tichiri nangere katugende mubabiri gwengure
5: okubera omukwaba ulirize ngule mchirindi mumubabiro gwengule owai ojuli lisawa ye muli bameka gwengule ekwatide omubabiro guno mubabiro jala gwengule
6: omuliro nga kutusibwako BF Suma abewayo kujanjaba kokolo wombasajja basangibwa kudwalira bekule Kampala okumbi ne post office obo kwile kuzira musanvu tano musanvu nsanvu mwemu atano mutano nsanvu mutano
0: tuline BF Suma bali mukutaiza no kulwanyisa ekirwadde kyo kuzibikira mubami BF Suma kugamba bino wa manga era uliriza no bwegendereza bagamba nti okuzibikira mubami kye kimu kubirwadde byeralikiriza abantu ne BF Suma na solution n'ekyo kudda mucho kyosobola okubera anga okola bagamba bakuletedde capsules ezigenda kuyambako ekirwadde kino obutakutayiriza awoli ogenda kolotya aba BF Suma ekirwadde ky'okugaziwa kwa prostate obake bayita akatungulu mbasajja era kyekivaako ne kokolo w'abasajja gwe bayita prostate enlargement oba prostate cancer kino kiki ase nnyo mu baami ensangi zino era obumu ku bubonero kwokirabira bwe buno okufuyisa omusulo okufuyisa omusulo ogutagwayo okufuyisa omusulo ng'olumwa okukendeera mu mbeera zo ng'omwami okulumwa omugongo ogwa wansi okulemererwa okusiba omusulo ate ne batuuka n'okuteeka mu akapiira ke bayita ka catheter abakugu okuva mu America aba BF Suma bakuletedde obujjanjabi bwa prostate capsules ez'obutonde ezinakuyamba okutangira ate ne ziza prostate yo mu size yayo entuufu jangu okeberebwe n'aba BF Suma abakugu oluvannyuma osobole okuyambibwa ojjanjabibwe basangibwa ku ddwaliro lyabwe ekkulu e Kampala kumpi ne post office esimu z'osobola okuba ziri 0 musanvu 5 musanvu nsanvu mwemu 5 mutano nsanvu mutano 0 musanvu 5 musanvu nsanvu mwemu 5 mutano nsanvu mutano oba 0 musanvu 8 nya abiri musanvu 15 5 musanvu 0 musanvu 8 nya abiri musanvu 15 5 musanvu beba BF Suma amaiko twagala kunonyako wabweru
7: Wendi wano wendi wano wabweru abakulu bali wano nesima ningange yasindidwa kukati abavude maje enyimba zeba imba ziningange zo mu maje kale tugende aha
8: ino chechisera fetulino kulwana mubisere byomaso tufuno wanguzi
9: yo yenzaji tudemu ninga sharifu kubaluga fulo ninga telefaina wali ya leji tudemu teyafaina katimba tude kumitwe ninga jeje kurukuta kalakata kereketa
10: Mutambulire ngule ku TV na radio sichi vina yenze ba men kambabulire tena wade today walinga ni musitudio kasimo kuvuga nga ejali wanga we UK konze chiri chaba muweyo chetano kandi
7: chekawa nanga
11: chakavi nyo chakavi
7: kati okuimba noza kwangu nyo osobola kupanga awe bigambo byonga bitano nokubuluimba ne lugwayo
11: ndi muyimbi nsobola kukona muwane
7: kama mtu gende
11: kakati basebo bajeje ne banyabo mwena muri mute yobana yeye kanje
7: dozo kuimba kwafuka kwa ngunyo aha
12: uliriza anti kati ulira bagamba je kati ntandi se no yeye baseba nange mu muzuku se njagala ngendo kuva wanunga mwena mukuse luga floreta anti lero mpise leta bisi ke sile tabitokose barapa baduse anti
7: obado kaleta ne wakakopa kale ahani njagala kumanya ani goze okuwagira ali ati sawe
12: nze basajja nkukunya okuve na masumbi era nga nze kuwagira mukajanga alatulla
7: ali atya
12: omwana abaleta nankola bubi yadde n'akatono
7: abaleta nakukola bulungi bubi
12: Tana nkola bubi na akatono. Ankolede dala
7: wekaza wekaza.
11: Ndi timu Sharifu na ye Sharifu chimanye oyine migojo oyinzo tyo butamanya chireka. No gambo atili basanja onkoze bubi nyo.
7: Simulimi.
13: Nze bosa sowedi okuveka senene. Omukotanyi wafoyo nabunya mu butuufu ebibuuzo abisse. Na ye tugenda mwongera mwa amanyi mwenaba tuwelekedde okuveka senene mwebali nnyo mwebali eddala bosa sowedi akoze ku byentambula
7: kiregeza bimukubye
13: tebimukubye kubanga enzita za jasemwe ebibuzo nendu kusaye yonakate era enkuba tebadde kutonya babadde baba wangula leero
7: kampono mukyalo muwavu mufi aha
14: basebo ne banyabo abampuliza Zaiviana wafu katongole Ganze kuwagira Senkuba Sharifu Ndendu kusaye mbona yako na Elijah Era ambasabidobu wanguzi
7: Omulira Joka wanange Aha
0: Kale kale amaiko
7: Sebo
0: Uluwalera kade njina katono sabatu kome kwa abo sabatu kome kwa abo webali nyo
15: Chandala Chandala neke sibi
16: Chadala neke sibi banka Ekomi ya wamu mani Gwebula wa account yo Wabateka yo sente Okusawolo kujizobu Jia Ofunuwa mkisa Okwe wangu lida vila wonga Airtime Data bundles

basangeri ke bigambo bino omusezi munanansi ngabata gazante ngiri bana chago je bali nti bakunja kati hate bana bugerero nti bali minyo banananansi kati nga kiri nti chagweza nyabugerero nti omusezi munanansi.

ya sembe kuja mutimu ya sanyu D-Bugs. Kati ulira, teka kaya time kusimu yo, wasiri nje bibiri kumukutu gwa nakuhuli. Deni ne kumubayiru mani, wakati uwe nkumi biru mbitamu, nukuda waguru. Emu sichu teks ulira bitogira, sini abu mani wasa ulira bitogira. Mchayi na ugambo te wali gayaza. Kukansaraz ba mugaya zabi ndabira nyo chama ni wagaya za eri wansi chitange muzei chambade yomu kubawuliranga fabufi nga chadonde jidwa mumpakeza masaza bambi

ojifuni na kunkumi ta teri yo mipira jamu kambodi jisusa chiwaya kubanga ne VVIP jetu nzo kuita kagabe kagugubi kabejia na yo egula chiwaya

0: okuva 2.5 nga kunkona endibu miaka 3 muende jobukuru kuva 2.5 nga kunkona mpira ku timu igwange nkuru ubankuba denga 2.8 yayingira under 20 under 23 2.5 mu butongole ku timu igwange nkuru MP ejikwata mu 2.7 ku timu igwange nkuru MP 207 games 125 goals e goro chukumi ya habili mutano mubala uo nane timu zirie nto eza gwanga under 20 under 23 mpira jibira bibiri muasatu ne goro chukumi ya namuye na yenga mkuru weli ilawa balanti ya tebye goro chukumi ya habili mutano udevu mesi kutimu ya gwanga mpira bibiri mumu samu ya tuwale chikope cha FIFA World Youth Championship 2.5 kutimu igwanga under 20 Meri wansemi ya kabiri mwesatu Olympics Games za 2.8 baji tuwala Argentina World Cup 2.2 mwebidi nga bakubatimu igwanga lafu Faransa mpenati Copa America 2.2 mugumu Copa America 2.2 mwemu Minya 2.2 mwena ne finalisima Chikopo echiza njibu abira tute Copa America na abira tute Euro Bachi wangu la 2.2 mwebidi italite ya somo kwa Coach wa Manchester City Enzo Maresca aseseza abantu bwagenze ku mukutu gwe omukwanirawa na wandika ye bigambo bino nga tegedde nti amawulire gasta and so kufuru nti Man City emisanga jukwata mu 10-10 ne na timu no jatende ko budebu aja bakutedda atadde ye bigambo nti the only thing I know is that I know nothing Ndiye chintu choka chenyezo kubanga mmanye Chiri inti, siri na che mmanye Ndiye chintu choka chenyezo kubanga mmanye Chiri inti, siri na che mmanye Ndiye chintu choka chenyezo kubanga mmanye Mmanye na yoyo mku bari wokonga amyuka febu Bateta bunda bari wokonga amyuka febu Agati, agami eti, amazima gari eti Ndiye chintu chenyezo kubanga mmanye Chiri echi chimu Siri na che mmanye Mwenye sige iti sige che Mwenye mwenye watu sige fasike Mwenye nti ya Kariyosu Kariya dakaba Tuwati na dalo nyuezi Tamukute ya gawa mtani mwenye iba nyuezi Nyuezi soteri Sita Biri tani tani stachira babiri semu ashirumba Mwende shingo nengiga Nateka ya muhingi na muria Maika gaya nti omu Cambodia Tukulinze vulinze ku bishops wali mu VIP. Anelo ze nsolo tuyo nienda bendiba. Ndiba kati ojira babula bibuti nga na wenye nya jigula ka jono kiro na akpa mutu no sambira ona lebo wabandi le. Wali munda. Wali munda mtsisa. Ndachitandikate. Ukambo. Yendiba na yati yetaka kunyumiriza de dachika leji. Nendiba ya gombe yonevu tambaleji ya kunyumadu wakuba Uli wala kufa bali eno Okugenda byangu na yoku kukoma uo Kukunigesika tano tano Awoze kosi Kukoma uro wachinga manti wizivu kajamu Kajamu Awoze kosi da Musipele Kuva buvi mpiji ya unga wakarinya kukubo vodi Mugambodi Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
1: kuyita muzima yali chinsanji chengera jangu au kukoma unomala mukubi sawa mmeka
0: sitabiri tanu tanu sitachere babiri sema ashirumba na yewanu nibu mugira bugenzi na motu kaya mumujirika nama mvi wanu ye nama mumujirika buwe yugiri mganti wa buda waliye basika kubu sisinge wali tanu buwe yugiri na muli nyamotu kaya mwenga muko na wanu kunodha nyinga mudaka VIP ne VVIP sita biri tanu tanu sita chereba biri sita mwashirumba kusababu sabi mkama katonda atu yambi uwabura muburunchi utukeyo pirejo atemu kama ayambi tularemi pire emirunchi eminyuvu ejitali mkuruana gana ejitali mkusamba gana teke ejitali mkulete kwe kurobu soro soro kama katonda chetu saba empakazi neza saba saji semi finals soboro kumekerezi muburunchi first league ne second league ne final abana bajitu useko buna abo wade chisa na yeko mekerezi weburu unji iriye chukupu machitereke buru unji na Mwazi kati achituwa lata chiza. Ok. Madengi na ganti bachitere keburu. Bachitere Richard ndo bili ya wili Musa. Kati Martin yesho chuka chimuru mia uli ya gala kwetu. Fara. Kwetu ge kati mkolechi. Ila anduzo uli. Kati wana. Nenaga. Ola nunu mbaka kati na ganti. Yeraga. Yeraga. Sita, biri tanu tanu sita chilebo biri semu ashirumba. Koja koja Uganda muna kochi ndeka, ngori muvito. Mwesi mugambu haka babito, uringa murangira ndaos. Muri babito, mugambu hako. Gamba kuka mswaga taku nuna wa. Mugamba kumuvito we koja koja Uganda. Aha. VIP ne VVIP sita biri tanu tan sita chenda bubiri sita emu hash musai moto wa timu ya Liverpool aitibwa nyoni miaka 11 jerukuru agamye nti entendeka yomutende sono omujja andon ilawor agamye nti ajija mu burungi ebisimanya kugoba fubutulo agamye nti echo yi jija mu burungi.

okwegirisa ng'ekigote entula. Kai Havertz omuzanyi wa timu ya Arsenal yalwalidde ku timu yeggwangira German era bamusirise dda akomewo. Ne Jamal Musiala wa Bayern Munich yalwalidde ku timu yeggwangira German nga balimu omwapu yimu yalwalidde era ne bamusindise adde ku Bayern Munich bamujjanjaba buvune bongere omuweke bijabalabe. Aba Premier League nabo bandiyigatta ku ligi endala nga Italian Serie A ye Italy, German Bundesliga ye German, ne La Liga ye Spain. Okubeera nga mbute bamatira bulungi omukulembeze w'omupiira aliko Gianni Infantino sibamukoneramu bulungi nnyo. Labaga nti ekisanja ekiddako kiyinza omukalubiriza okuwangula. Obudde buno tebamumatira nti ayina engeri gye yeekulukuusaamu nnyo mu World Cup awedde nenagaga bifeekeera pulezidenti w'eggwanga lya America Donald Trump. Bogo baganti usuwa mpira business man. Ayogera anga buwaraba. Chasanze chakuba huu. Yo mpira tabite gira. Oda siyo mawiumbu. Oda kwa oda. Yebi ya kuzisa. Baganti Tuamu na bakuru sebe njunga. Alina abasaja batasubala mpira. Tifamanyi mpira. Paya hiya haneda sebu. Bako lebi ntubi talibi ya mpira batio boro mpira. Dido. Judy Bellingham. Yalondeddwa ng'omuzannyi Omungereza yemeze banno Abangereza bonna England men's play of the year akiwangudde omulundi ogw'okubiri ogw'omuddiringana. Abangereza bonna buumanyi baga nti Judy Bellingham omwaka gwonna yabameze ndiba yabadde agikuba nnyo. Omuzannyi wa ttiimu ya Sunderland Brian Brobby Strike oyo mudaki yalwalidde ku ttiimu eggwanga lya Budaki era bamutadde ebbali ne bayita omuzannyi wa ttiimu ya Manchester United Joshua Orobosa Zekiz bamuyise ku ttiimu eggwanga lya Budaki. Obadde okimanyi nti Nagaga wa Manchester United Sir Jim Ratcliffe Omungereza oyo ekyabakwata mu maani wakati wa 2022-2025 bakendezeza ku bakozi kumani yao okuva ku bakozi 10 mu 1027 paka ku bakozi 8 mu 5 bi bakozi nga 3-2 abavudde wa era nti Manchester United iyo jula abakozi basazeke ebitundu nga 30 era kino kyongedde okugayiza ebyenfuna yao okubeera nti batansi okuddamu okubeera nga balinyira ddala mu kubeera nga ensimbi ziyingira nga zirikiriya era omukulu ono agamba nti weyajira yasanga ng'omulimu gumu gukolwa abakozi bana kojja nti bane tetuyina obutungulu wano ne karoti n'amajuli n'akwata kavuma n'akwata kojja mukulu n'akwata ne mumbejja n'akwata bonna ne batandika salaasala ekyo naga nti omulimu gukolwa omuntu omu n'abantu bana bagukola aga nti ezi ensimbi okuzisasanya twakiwona kyokka bonna nga balina sasulwa kanana obutungulu kamu bakasalamu ne bakagabana ebibyabi ne batandika okubusa cha obusalaasalamu. Lautaro Martinez omuzannyi wa ttiimu eggwanga lya Argentina agambye nti omukululo gwa Messi gugenda kusigalawo ebyeya n'ebisiibo bwabula nabo beetegefu okutandika omukululo ogwabwe era Argentina balonze kapiteeni omujja ye Christian Romero ajambia 6-2-5-6-9-2-6-1#. VVIP ntaddeke ndirimbo 6-2-5-6-1#. 6-2-5-6-1#. Okay. VVIP ntaddeke ndirimbo 6-2-5-6-1#. Nkugambye VVIP emipiira ngitaddeko. Berigia mwekubye.